0: Opa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa sitia pelo sa bakwena ganya pa fitwa nka bua ka bulane ga tsosa difefo
1: ke re ba se ke ne ba botsa gore na motho yo re kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mma.

sa wotlana ha monate sa bjabjaretsa sa masuka ka sa ruthuthaka godima 92.8 godikela hantle 104.3 yake nanthwane

ngwana madiba wena ere nge ha o hlapa madiba o ya nyoloi bane ha o ka thwa o ka tsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya ke ke le bo e jwa lo magana modimo wa ka tsantsingang armile pethimelo wo yona entsenyetswa jwa lo dingkontsa ka yana yantsingang armile ho re ke nne ke solo phanye mautu wa ka odi mampa ya ka ya libika ha ena ka nke woli ya mohau e le yona isopa a tla e fuke ya ka sitena le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsamaisanga ena tshebeletso ho theoha hodimo dimo ho ya a se maoto ka ro ba sebeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka go tlolwa ke le bo jwa lena kgaitsedi ya ka laela e mapone ya o nkileng a monnate ho tloha ho renga yane ya borobonga ho nyolohela hantle ho renga ya leshome le metso e mmedi mo itseng a ha fitlha ona teng a fitlha a fetola mpšhane a kopana jwalo le bo DJ a theoha le bona ha monnate ka mmino o monnate mmino wa house music o beya hantle ho rengela gona boraro a santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng e mo o ditseng le ona teng e mosebetsing wao ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mosimane wa ka mono ka kwading e hasodi ke botleng e tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlwebitse ka gore ke kwading Highlanders stadium gantle tlasa thaba le pantsola haba ye sepono mpeng ha bo matswalo o tinga ke buisa nga

0: wa matsoso ka sa le ihlole ntshotsho le boetelle pele ba magana taelo matsoso magana ya re buisanga ka qwading ha ile magana kgwa bane theko ena ke magana wa thaba motho tleditsi la borraro ke le bofe ga gona basotho ga gona kgotso pula nala ke la bohlano ke lala nne kgwedi yona ke ya borobonga di selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng gonnete re dutse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi mashome a mane ka metso e supileng ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo leshome le nang le metso e robedi a kenyane beke ye e tsofetseng ya ke ya mashome a mararo ka metso e robileng a monno o le mong ga thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi leshome le metso e mehlano 1015 e sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa PC ya fam enanong le monnate le bitsitsweng ya fela selemela Morning Drive Show e mo ifo ona ke wa bana ba kgwana go ya tseba go thapelwa ke le lomolo ka go lenaneo le metsotsonyana e robedi e seng re fetile go tla gantle metsotsonyana e leshome o monnate
1: ebile wa thabisongwaneso
0: monnate
1: ethabo fela nnate
0: morena wako
1: aoe mangwe le ngwanaaneso modimo ntate ya matsaoshe wena morena wa magena wena sireletse wa go phepang le mataba utlwang bosong ntate go na lekileng ka leboga barila gaga tsosa ga re ne borobetse fele ka ga tsele le sile le mmane ke a leboa tlo tlalo le go na le sepina ka jeni ka tla tsa mahla o she ka mehla motho mo le mongwe ga le ya ga ya bophelo ke mma wena ka mahla mo yo halelela e be wena ntse nya go sebeletsa yona ke a leboa ka ntate tshapelo bo le motho ba go na le tsile ba no o mpepa ka matsatsi o hlo tla ke tsa tshebeletso ya ba ga mo rena ba le ena ka matsatsi o hlo tla tsa mo sireletsa mo le la pala hai e sa mo le mo le mo wa hale ha ntse mo le ntse a tsile tsena ntate ba go na le tsile ke a tsiba ba tsaba ba ngata go fumana le kholo di le le ba mamela ka mishimo di mo e go ena tla go tsone go fa ka te ha tsile ka mantsha mo ngata ha ga tsho go ena na lo fa tse ka le nya mo tshwenye di le mo ka di mo tsho o go bona mo le ka bona tla ba ha o mo ha o ya so ke se mo ke swa go ya phila nya bo sa le sa se ka mishimo le sa amen
0: amen morena masisi
1: ka go tshwana le
0: morena moriwa matshiriso le kganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go o botlhokwa mo le mongwe mo ifa bana ba gwale ka sitana le ba sotho ka kakaretso
1: ke le banta di phamisa le ka halo go di motho pobele
0: amen ngwaneso na morotsa mohala +26659956 le 2129956 o di ma PC FM ya lo khotlala gasola hantata e o thewa hantle a vanele sotho hotel and casino re pompa mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wana ele wa difela
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

Itireke rata temana mo ga nguna. Erenge bitsa go nna ke tla o bontsha letse golo tse unong o sa ditsebe tse patilwe. Mo kana modimo ya tshepa ha.

wa bona ho ntse ba tla utlwa monate wa pina yena we utlwe hantle pakeng tsa bo hora ya bo pele ho isa ho renga ya bo bobedi taba ena e ka otlwa ka setempe ke nkgomang kapa ya tiiswa jwalo hodima radio ke mme Matumelo Ramakabatane banna mme Makganga Ndebele mokanadimpho makgetho.

e sebe na kwa ha wena pa etseng ha ntla go ditse ha ntla metso nyane ma sheme a mararo e ka town ya moko go tlo horenga ya rona ke bua gwele ka horenga ya borraro ha o sheba ka ntle ka mona ka pa o mamela ka ntle ka mona ha intse fafafafatsa anna hwa bata ona le moya nyana empa ona re segeleti.

Facebooku mona o ga thenya le buileano mpadika le kae ke ga ke wa mpatsa ditona a re se mami pepi mama Rata mona marense. Ake jana mona teka kutsebeletswe mona tsebeletswe ya go ba ha morena. E totise morena. Mo ba ba bedi ba bararo ba kopaneng a tenga ka lebitso la ka. Enna ke tla ba teng.

0: ntsenye mmere ba hae re se tshaba sa hae re mo hlapi o aloswanga ke yena re ba ha o morena
1: ke ba ha o mo gae
2: mechija
1: o le ka ntse ka hae ke o sa ba tla tsho sa ka le wa go tsaka tsa sa sa ha o ka mpatela sona o thisho ya ka o poloko ya ka ke ba ha o mo gae
0: re ba ha o morena mechija
1: Amen,
0: I got to like. Marina, I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
0: Amen, in now.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mwanetsi
1: malaka ke tsatsiwe ya ha ba tswa ha wa tsa ga tsebile tsela sa ke ya ha o morena
0: re ba ha o morena morena matsepontori
1: ka matsepontori
0: amen e morena wa ka
2: sanane se bukeli
0: ye tsinga tsa letswalo ke bitsa ho wena o mmamele thapelo o nkutlwe morena a o se nne uwe a le stadium Maria
2: tshela lena
0: e ba ha o morena
3: ba ha o morena
0: ra khariwa ke
3: sikile ke Jesu ke tlo se buyela fube sa ha e ka jeno ja khatholo ba ha o morena
0: e ba ha o morena ra khadi ntumenga matete
3: ha ba khutsa mmeso
0: Rena muri wa matiriso la kanyala khotswa ba balenne.
3: Khobe jalo lo

0: morena
1: ba ha o mogana ngwane
0: mme marorisang
1: tsinalang bana ba ntate ba keneng teng pele modimo o le ruise molemo o sa seleng ba ha o morena
0: ba ha o morena mme marorisang a mokatse
1: na tshute ngwane
0: amen nesu
1: amen
0: ditswa phoga tswana ditedi nteba.

0: anna ntate le hloka o la hleile ho yena ya bi dingwe yona ntate le hloka o la hleile mpa ya ha ona taba ho le hlohonolo motho ya salateleng a dikeletso tsa batho ba gopo ya sadulinga mo khatonga wa basumi ntate le hloka ale ntate molo pita e ba ha umurena
1: Morena
0: wa Masisi
1: ya khopo la o la ke se bise botsubong ba pilo ya hang go bana ho tsama modimo ha o ye ho yena le go pilo nga ha wa tshetsa o wa sa bona se bise sa ka pa hona ho se so ka ba ha o morena
0: e ba ha o morena morena wa Masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen nne e ba ha o morena Ongunna lona botle ba lapileng a nyorilweng a ke tlalelopol e ba ha o morena kwa tsaneng

Anka tsamaya go hlonga ya moriti wa lefu nkeke ka soha bobele ha bolebonga e ba ha o morena tatetiedi ale ka sambezi wa bona bua le ntatetiedi ha o tsere mo ke thetho.

0: baho morena.
1: Baho morena.
0: Ne matukene.
1: O mutse o tsalela leng. Baho morena.
0: Baho morena me matukelo mosuhli. Morena muri mama tiri tsola khanya le go tswa ba balele ba ntwe a ho mme wa. Thank you, Nesu. Bonang suna o fihlile ngaka ya batho e ba ha o morena a o isile hata a le magalane a o ne pile ba la o isile hata o tshwere thifa jwae e tsinyana e tsiletseng fela ka lahletse mahlo wa rona ho renga ya gona ya bone o di maphisi ya fama ya le khotlala ga sola ha ntatae o thewa ha ntla fane le so e ba ha o morena. Morena Masisi.
2: O se ba ikhonamisa ka ba etsang bofo. Le mo ka nna ntlo tsa nna se la tsang ke tlo ya ha. O ite ma tsonga mo ka nna. O mo tshepe ho tla sebetsa yena. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena, morena Masisi.
2: Ka pontsongwane.
0: Amen nne.

bona ntate go bitsa go wena ra masedi a mo go le tswalo ntate ke memetsa le godimo la gao re na ya tsima mathata le maimaru re na ya jeri ntsuhle tse dikileng ra imelwa ka tsone.

ma tuwa na re ha fetu a mutumo a fetu le polo tsa banna le basadi utla go tumiswa wa fela mtimo ma profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o re di ke na ya re ne ile mo pilo ke na re ne ile di

ke la bohlano la bohlano ke la la nne kgwedinya ya borobonga selamo ke saketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng e kotsometse hantle o dima matsatsi a magolo a mabedi mashume a mane ka metso e supileng ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo le shume le nang le metso e robedi ha thutu ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi le shume le metso e mehlano ao mabitso a bona a sekebe a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo ba ntodielwa sebopinya sa mollo

0: apele o mahlwa ka ka mona go le batwa la mavenda sele ya kopana swinta ha sona sena ka mane ka botle ka le pereng ka mo a tsaitse ka go ke le pereng empa ke bo tsabe o monnat
1: ye wa tangi
0: o monnat ke
1: tabo se
0: ntate
1: a le ha a jangwe ya ba lwa monana ra ba ha mo kae
0: monana ga ba ha mo gene
1: yenda
0: pe pintate thato malefane re ke tlo go kupela mo kana masisi na o tla re
1: a o tlo a mono e tlo ta ba ja go o mbale o mba
0: empa nna ke wena ena go shebile
1: okay
0: thank you ntate empa nna ke wena ena go shebile mona hola ba ho tla bua ngwe be how

0: Ngomana.
1: Iya, tsanda.
0: Ngomana.
1: Ke thabo se.
0: Ngana wal.
1: A wona wal nna ke bona ke mo a ne le tsela ka bana ka batla ke go le phoka sa ba a ska ga ye le ha. A ba go la tsela le mo isa nna mo go ba go mo gana sa kholo mo ne mo ba le tsela go ha go tsi.
0: Ntate kapo ke shebile o se.
1: Ana nne ba na ho hlaka mo ka mmeme tshiko.
0: E ke shebile.
1: Ne tsikula ba go lala o
0: tsi. Ke shebile o se le e re ke shebe ne ke shebile o se la ntse ke re ke enwa ke a mmona.
1: Ntshompolelo a ma tsena di tsoka ntso la go.
0: Ka nnete ntate thato. O bua nnete. Ha ke o bone mona empa diwe di mona nthongwe ke wena e ebe o la batla go bua le ntate thato e mona hona ha ke o bone empa mona ke wena enwa ke o bona mo ebe o la batla go mo gebe e ke tlotse mola etsa wa ha o phepi nake he ya hatellana ya hatellana ya hatellana ha go ntse bala ona o mo mfihla o kena tla sa ona mono e be ditabatsa ha o ha o sa di bona ke o bone mona ntate thato ke o bone mona Mwaneso ke u bone mwaneso ka malapa mwaneso ka nete e ke u bone mo yali ke botsa fela I see mat bonta tedi mphompholo e ka na ke ba di lemelaetsa bona mo bonta tedi mphompholo re ke bona nda tedi mphompholo ha ke upole ka ka ke la ka bala malaetsa wa nda tedi o kwane ona kwane o ona kwane ele ke tle ke se bona wa mwana isu wa nna bona Mwaneso ka malapa banna he ntate thato ele e wetse ipatile ape ape o wetse o ipatile ape ape ha o batla go bona tsatsing le ntate thato ka nnete ha o batla go bona tsatsing le na gore na skipa Empa ya ntse ke hatela pele. Ntse ke hatela pele jwalo. Hele, antsuguri sempa he, ha ona ta. Ka sunta ha hore nya pele le batwa la qwading le ya kopana ka mona ka qwading ka sunta ha hore nya pele le batwa la qwading le ya kopana ka mona ka qwading go feta mona ka la le shemele metsi me raro khwedinga yona ine ka la le shemele metsi me raro kwedinga yona ena dikolo tsa moifo a bana ba gwale di a bulwa St James Simo kala le shome le metso e robong ka di 19 beke e hlahlamanyona eno ya di 13 ha dikolo diketa o bulwa le ha go so fumane tokomane ya semolawe empa ge se go utlwile hore mme motswadi wa mogana dimphoma getha kamane ka ha magage malege ke matedile o tlabe a bolokwa ka le shemele metse me raru dikolo di abula tsa moifwa bana ba gwale e bibe ke hlahlamanyeo ka le shemele motse o rubong ka moqevelo wa teng mme wa mokana dimpho magetha o abolokwa ka mane ka mmalege ka matedile ge le moifo wa bana ba gwale ka marena a lona a le eteletseng pele ke bua ka mokana wa lebatowa la ha tshosane ke bua ka mokana wa lebatowa la ha thetsane ke bua ka mokana wa lebatowa la stadium area ke boele ke bue ka lemokana wa lebatowa la jerusalema mabato wa mane ao a ile a dumellana hore ka la leshome le metso e meraro ge se hlole ge le ba ka mane ka St. James Primary School dikolo empedi o bulelwa ka mane ka magage mo ke tla beng go lla moswang le ngwane wa borona maikutlo a hao ke nka fela o fihletse metsotsong ye mashome a mane maikutlo a hao o le ngwana gwale o monate ebile o ya thabisa ho monate ke thabo fela ka le shemele metso e meraro dikolo di a bulwa tsa moifo wa bana ba gwale di bulelwa St. James Primary School ka le shemele motso o robong beke e hlahlamang yona yeo kamane ka mafetenga ha magage mmalege matedile mme wa mogana dimpho magetha le batweng la mavendors o a bolokwa mme mabatowa ana ao ke a badileng e leng a lebatowa la ha tshosane lebatowa la ha thetsane lebatowa la stadium area e ka sitana lebatowa la jerusalema a dumellane hore dikolo di se hlole di bulwa ka la leshomele metso e meraro re ilo bulelang ka hona ka mane ka mafeteng ha magage mo ke tlabeng go lla moswang le ngwane wa borona ke saletswe ke metsotso e mmedi fela ke tlabe ke tswa ka go taba maikutlo a hao o le ngwana gwale ba itse nyele nyele ba ile kae ha ona mo ba ile ba thotse fela ka pa ba thotse ka bomo ba itse nyele nyele ba ile kae ha ona mo ba ile empa ba thotse ka bomo tlasa bogogo ba tswai empa ba thotse ka bomo tlasa bogogo ba tswai me ere ke thole ha ile mona le thotse ntumeleng ke tle skebe ga o bulelang ka mane ka ha magage ntumeleng ke tle ke re skebe ga o bulelang ka magage ka mane ke tle St. James Primary School ka la le shemele metso e meraro ntumeleng ke tle ke tshwalo ho monate ibile o ya thabisa ho monate ke thabo fela ha ya tla ile matshwao pelisa bimba mohlape ba ntse ba etshwatse leng ke la bohlano la hlola moqivelo tsa tsila malo febe se le fitla bontate o kena change house bontate o fa sa mapaka bontate ho le ba hai ka lesotho la bohlano la hlola moqivelo tsa tsila malo febe se le fitla bontate o fa sa mapaka bontate o le ba hai ka lesotho ke le bechitjanyana la motse wa matedile ke le re tshitjanyana la motse wa matedile ke le vele thata le hlotsinga di hamore le dipiki ha iso ke mono ha tshunyane ha iso ke mono ha tshunyane ke pakeng tsa malea lea le haqaba ke buswa ke mofumadi mmamotena ka mo empa mogana wa sehloho ke mogana seiso juele moholobela ke le thulaleletso la bodiyako

0: Tupena ne ke tshwere ka bosesanyaneng ka botinyeng a ke e shebisitse batho ba re kgatlhela ya mmale re matedi tlhatlhela ya mmale re matedile ke tla iphumana ke ikentse jang a o na letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona le re tle yanoto motho a thaba bothetha motho a tla sa thaba bothetha a ile la bohlano tjena ke ditse hantle tla sa thaba bothetha moo ka mmalege ka matedile ha tshonyane ke motseng a ona letho le ke tlabe ke iphumana ke ikentse lona le ke la bohlano letsatsing le la bohlano la tlhola moqebelo tsatsi la malofa be se le fihla batho ba malofa be se le fihla ntate be se re kena tjhentjha o se re fasa mapaka ga le ba hae ka Lesotho ba go ntse re ngwena ha e kakaka o ntse ituma maleme tjena ye e be se ke re tjamtjwan le yena ka re tlokwana komona tlokwana
1: ya ke sa ke re tjantjwan le yena mabolala sonke ka hey lokwa go lo mo a pusha skoroko
2: selemela sports updates.

0: se se se botla nne jwa le selelekela sene ke bonnete ba go se nkopanya nna le wena di hlontsa ditaba tsa dipapadi di nyata nthotsena di matasa tase re lebe re le ba mafelong a veke mme mafelong a veke mona ha re ntse re di nyarela jwa lo re ntse re nyarela dem ba di hlopa ka pa ba eteli pele ba di hlopa ke bua belo ka di president tsa di hlopa tse kgolo tsa a tsa Premier League dingoletse lefa motenga ba batlanga di ghetho tsa committee ya PLMC bem ba di hlopa ka pa di president tsa di hlopa tse kgolo Premier League yona ene sentse ba pala yona Premier League ene sentse ba pala ba bongoletse jwalo lefa elenga mogatlo o tsamaisang a papadi ya bolo ya maoto ka gona ha ya Lesotho go ba kopa jwalo hore PLMC e ye di khithu ho ilo khethwa bo eteli pele ba komiti yeno o tla hopola hore yeo ene ntse e le moeteli pele ntate Maiten o hlaka mana ka setlhopheng sane sa diodi o ne a ile a hulwa jalo ga ke setlhopha seno sa diodi ka morago go gothwe botho ba gae bo fedile tokotokotokotoko matsatsinyananyana mokuti phiri ka mane ka bantung ka mona ka makaoteng le yena bantu ya mohula e le motlatsi wa gae ka mono ka PLMC ka mono ya ba dikgeodi ya tla ke mang ya eteletseng PLMC pele mme re ile ga bona jalo PLMC kapa wa utlwala PLMC e fitlha e beya yeo e renga ke yena mo etelele pele mme beng ba ditlhopha go ya ka molao o tsamaisang a PLMC o go huwe dikgethong ke eng sena se tshabuang a huwa dikgethong re a e feta ke sa ntsane ke le gona mono dikgethong mokgatlo wa baphatlalatsi ba dipapadi ka ga go naga ya Lesotho ke bua jalo ka SARL ka bokhutshwanyane Sports Reporters Association of Lesotho SARL ka bokhutshwanyane Sports Reporters Association of Lesotho le yona mafelo a veke yona ena yeo re tlang re e lebile e le ba jalo AGM-ong ya yona e le ba mane dikgethong mo teng he re tlang go utlwa gore na ka mona go tla go e tsala eng ke difenge tse tlang go e tsagala ke tlo matha ka lebelo le e potlakileng gaholo ke tshwara jalo ntate mongodi kakaretso ke tlo matha jalo ke tshwara jalo ntate general manager ka hare ho mogatlo ona o wa baphatlalatsi ke ke go utlwa fela hore na ba tlo sebetsa jwang ana tshebetso nye ya bona ho na le batho ba ba tsieditseng ka pa tshebetso nye ya bona ho tlo sebetswa jwang ke mathaka lebelo le potlakileng haholo ke batlana jalo le general manager ka hare ho SAR re re batlo ho fa tsona rona re re batlo ho fa tsona rona ka bemba tsona ho fe tsona ka bemba tsona ho fe tsona di feletse hore ma PCFM ya le khotlala gasola ha ntatae o tloha hantle a vane Lesotho hotel and Casino ditaba di monnate ha ka kang a diphetwa ke beng ba tsona letsong la ka le letona kwano ke sentse ke motshegi jwalo ka letsola ka le letona ke ntate ga le kwala o santse a le teng pela ka mona ngwanesu ka malapa
1: ngwanesu
0: ngwana ntate
1: a tshwana ngwana mme banna
0: ngwanesu e
1: mabulala
0: zonke a go dumedise ba sotho ho senga wa letsatsi ke le re tsebe go huela ditabeng tsa rona tse o ku memetseng tsona
1: ona mmetse ntumele se tsa sa ha o ngwana nne ke tsane ho ditumedise tso se tso so o di file mo sotho mala ngwana teng le nna ntumele ka nnete ke mo dumedise ho se mala letseng ha ntata a le hona teng me o bo ntumela ngwana nne hore ke sompe ndate pia go ile ndate vandi mo go botsa mpa he tsa dinne o ile a tshwana nne wa gae ere nke ke tswele tsona ngwana mme tse mohlomong e ka nna ba nna ka go ofitsi nka re hegele tsa tsela go tsela tsa tsela ka jeno ba ne re tla ya dikgethong tsa tsela ka jeno mpa he ba phatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi e leng bana ba sega le ngwana mme ba tla iketsetsa kgetho ya bona gore na ebe ofising moo ba ka mpatla pejana kapo ba ka palamisa e mong wa meso obane ngwana mme a tseba mokgatlho wa rona ko go fela re lokise taba ya baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ba sebetse gantle mabaleng re bone gore baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ngwana mme e ka ba le mesebetsing mono o tla tlhoo gopola re na le challenge e kgolo gagolo wena bolebole le mosotho gore mesebetsing ya rona ka nako nngwe dintho ga di re tsamaele gantle mane mo ba tlhokang megatlho le megatlhana ya rona gore motlhomong tse dintsi a dintho ba yo ya kenelele le mesebetsing mona moo ga re fisa go bonagala baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ba le ba putswanyana ngwana mme mabaleng mono banka dipapadi ba fa basotho re ne ke rekene re bone gona na ebe batho ba bantse ba lefelofuwa moo na ebe mesebetsing bahiri ba ntse ba sebetsa gantle le bona gobane o tla fumana gore nne re ketelela re ba disebediswa ngwaneso re ketelela re nka mahlakogo gobane jale tlala maleng e ka re susumetsa go etsa jalo empa ga ke e mongwe ya mosebetsi ya mokgatlho wa dipapadi gore ge e tswe tabentseno ngwana mme se ka re ga o bona kgwadi a perisa matlama yo lo bose gore a ka nnetenwa tsotlhe tse reng matlama a ka sitwa gore a di beele ga e le ditaba tse tlamehyang go tlhaga e le gore ge ke itlosa mane mo re tlamehyang gore tle re rekwe gore re etse mosebetsi wa rona ngwana mme
0: kgwadi ga e le mono o se o gothile sootlo wa tseba gore tlhakiseditse gore na sarlena gantle na ke entwina ga go utlwege kgwatsi letsatsing la ka jeno le tlo ba le mosebetsi jalo ka ga o se o tshulong tate gore ka nna ba ke letsatsi la ola go qetela wa tsaya ka tsheya le lesesanyane la maseko letsheo empa ga ke tshee gore eng empa ke phodisa se sene kgwatsi kgwatsi ga re ke go utlwa gore na ditho tse e lebeletsweng a tsa sarl letsatsing lena go yanka karolo le gore na kopano ena kapa tulo ena kapa ena ya dikgetho e ile go tshwarelwa go kae a na kgethong yeno e ile go kgethwa tsatsing lena a na re ka bona aisi e le teng kgethong tshebetsong e jalo tsamaisa dikgetho kapa re tlo iponela monna fela wa mosotho a tlhaa ka go motse fela a tsamaisa dikgetho tse jalo kapa re tla bona aisi e le teng kapa na letsheheditswe kgwatsi le baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi kapa ke potomane ya sar gore e be e tshwere AGM e banna ka o fethetsa ka dipotso o se kampa a felela dipotso
1: bolebole potso tsena di monate a ukwa di monate ebile o tshwere relevant office e sebetsanang le tsona e sale e sebetsanang le tsona o fitlhela tsatsing la ka jeno le rere e tla ba dikgetlho tsatsing la ka jeno ka mora AGM obane AGM mane ebile mane mo o ntshwang madino epino ngwana mme e le go shejwa taba tsa di-constitution na ebe ebe go ka ba le tse dintse o kareng ati AGM ka setšhaba ngwaneso e leng bona baphatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ba bone masobasobana kae e ka ba constitutioneng ya rona le moo ba tlhokang gore tse dintsi tsa dintho di tsamaye gantle ka mora ditlaleo tsotlhe ngwana mme di tlatlhe di beiwe fatshe gore a ka nnete ofisi le botlhe ba ile ba fuwa thomo ba sebeditse ka tsela e tšhena mme ga be le taba tse amoele ya ngwaneso di tla feta di kgetha go feta ebe jale re re ae ga e le mona go sebeditswe le ditlaleo e le tsena di fetile re tla fetela mogatlhelong wane e re buang ka one e le ngwane wa dikgetho ngwana mme e le gore ke mosebetsi o mogolo gagolo o tong ka nako mme o tla tshwarelwa le kgete mona ga o tlhaga bofoletswana wa bona o tshela matadika ga ore letshesanyane ngwana mme moga o kono o motla o digalase wa guest house ntse e fitlang ga o feta mono ka banagana ke gotile ngwana mme re tlabege le gona
0: monoo
1: bona kega o tshwarwa dikgetho tse kgolo tsa naga
0: kwazi
1: o tla fumana gore baphatlhalatsi ba teng mongwe
0: kwazi
1: ngwana mme
0: o bolela gore di kgetho tse di lo tshwarelwa mo guest house nye yo di mabodi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ona mme re tla be re le hona kwetse mmo wa bona kwetse mmo mo tshaba tshabang o ya teng ona mme bulibuli a ka o nna kwetse mmo no tla be re le hona mo nono ke batla go bontse bogolo ba dikgetho tsena ngwana mme mme ke ka tshetso ya bana ba alliance ngwana mme ke be o re mata haneng le bona ba
0: ne ke butlapele a re bua ka batshetsi ntategelo ke tse ke tle re iketle he bana khasi o bua hore alliance ke tlo bua ka yona fela ho bana alliance ke Jesu o bua hore o bua hore e bile e phatla e tshietsa ba phatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi ke ka hona ke utlwang ke e ratile o bua hore alliance ke yona e tsieditseng ba phatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi AGM nye ya bona
1: wana mme ka ho se ho se me risa tebo re isa tebo yo kholo ngwana mme o bona o bana re kokotile ho hle ngwana mme
0: eh
1: se ba tla ntlebitsang free and fair elections ba phatlalatsa e be bona ba practicing tabeni ya free and fair elections o bana a ile di khatsa tse kholotsa na ha ne bile ke tlo bolella hore ba phatlalatsa ba ya ba yong ka ditaba mono mme ba elellwa hore na professionalism ya di khetho e ka nna e tsamelwang mme ka tlo tsana ntse la ke batla ho bontsha le ka tlo mo se thuri ka nne re la ga le ba lo a e simane ga etsa kopo a IEC ya rona e leng re sebetse le ntateng Kwale o etsitshwana e le an independent board a itlhela ka thoko a samane le tshwagale ka tsela efeng kapa efeng mme e sale dilengwaneng tse re di anna ga tshwara di-AGM tse bileng di tsamaya le dikgetho a ntse a ga tshwarela dikgetho gantle gona mmele gore re na le tsotlhe tse e leng gore ga o kgetha dikgethong tse kgolo tsa naga ebe o tla bo gore ke kenya ka mane ke tsena enkenyana ke ene ke tla bontsha gore ke kgetsitse le bokosinyana le tlhompheileng gore ke kenye palote ya ka tsona ko gona mme nthonyana tseno tse o bonang gore mokgatlho wa rona o tlhoka gore dikgang le dikgata tsa disita tsa ba teng mme ka tshweetso ya IEC ya rona e leng yena mesteng Kwale o etsitshwana e le yena e sale a re tshwarela dikgetho ka tsela eo eo kgetsadin dikgathatso ka yona ngwana mme taba eo e tlo etsagala tsatsina ka jeno ka moga AGM gore e se ga re kena sedika dikgweng seno sa dikgetho e tle di sete ka tsela eo go sekeng wa ba le mang kapa mang a tla ba le pelaelo mme ka moga mono ke mane moo baphatlhalatsi ba tla ke ba keteke taba eno e tsaetseng mme ke mane mo ke bontshitseng fela gore ngwaneso go tla ba ga ke tsee ngwana mme na re tlabe re ketekela ba tlabe ba kene kapa re tlabe re reng empae e tla ba moketsana ono wa thabo o bontshang gore go sebeditse mme ke batla go sebetsa gape go ya pele go batla ba le monyetla nna ka nnete ke le motho le lebitsong la komiti yeso ya heso e ke e tsamaisitseng a ke ka nnete re rea le bo baphatlhatsi ba ditaba tsa dipapadi le basotho a jaa basotho esa le ba retsekeditse ngwana mme obane o tla kgola gore re ba putswanyana ngwaneso ga re bona ga le loo e ka re batho mme ge e tswa batho ke basotho gore e re a re tshwere taba se ba fa yona ba kena ba refa ditshietso ngwana mme a se ka nnete ntsiketsho kere ga e ne se ka basotho go na le ba phatlhalatsi ba ditaba tsa dipapadi ka be re feletso ngwana mme obane go na le moo re leng batho ke ka fosa a tsaya buliana o ka nna bala fela e ba o bala score update fela mono o tlo go tswalo se jue free noto ke Kwading Highlanders o fumana o ka nako ngwe Kwading Highlanders ke yone e leng tswalosi ke batla go bontsha gore e ka re le ga o etsa mosebetsi ka etsa phoso mme re batho re ka etsa diphoso o tla fumana ka nako ngwe mo re entseng diphoso ka nnete re jalojalo kaekae kore o fumana gore 360 pages o a nepa empa letsatsi le leng fela o fotla o tla fumana mosotho ngwana mme esie o jadelwa fona gonagona o e kae ka reng ga o motho o ne o tshwanetse o bontsha fela gore ga ba reng ke re le batho ngwana mme ga ba re amoele le mekgatlho le mekgatlhano e megolo e tsamaisang dipapadi ka nnete ga ba tlwele gore etsa disebediswa ngwana mme ba re fa ka boeng ba etse gore reetse mosebetsi wa rona gantle le gore ba renkere le batho bane ka nako ngwe o tla fumana we are doing not ngwana mme fela re rekisa di-product kapa product ya bona fela o fumane gore ache ifle ga re nkelwa fatshe ngwana mme o tla fumana diketong tse dingwe tsa bona ga ba etsa dipapadi tsa bona ebe ga ba reetse considele tsabe e seng botlhokwa gagolo gobane re tlameya re kenelele diketong tsa bona mono gobane ye nngwe le nngwe ya papadi ga re kgethe dipapadi ngwana mme re tlhoka gore theta ba sotho ile jwalo ngwana mme
0: kwazi
1: sare mohlomong jwa le bona ba sebedisa
0: kwazi
1: ngwana mme
0: o qeta ho bua ka taba yenngwe ya hore bemba di hlopha la haeba ba ka o fa sikipa la haeba ba ka o fa sikipa ha ba ske ba o fetola se sebedisuwa bemba di hlopha o qeta ho bua taba o le mongodi ka kagetswe moholo ka go mogatlo o moholo wa sar ntate o qeta ho bua mona ore bemba di hlopha la haeba o ka fa mophatlalatsi wa ka sikipa empa se ka mo fetola mo se sebedisuwa le wena mo phatlalatsi ske wa fetwa se sebedisuwa ka bakala sikipa
1: ka nnete ho lapa ho rona ho fika re dumela hore re iphetole ba di sebedisuwa ngwana nne a o ke ba le scandal le tsena tsontso bua ka sona sa PLNC leng tla tlo hopole hore ngwana nne sotlhisane nka re di sotlhisane tsena tsona bona di le ka pele mo jao ngwa taba tseo wa ho tshela le ha o sinyane le ka dikopi tsa rona re la ga batla ge ba le tsabang hobane o ntse o bonagala fela gore go na le baphatlhalatsi ba bang bo o bonang gore a e kgona motho ena tsele yo a disendelang tabe ena le ntse re bona gore ke tabe mpi ene e tsetsi empa o ntse o bona gore mophatlhalatsi enwa go na le ntsha ntsa e tsenya gore fela a re ferekanye ga golo re tlo ya disotong tsena a re ferekanye fela gobane o bone taba e ngwaneso o na le ba bangwe baphatlhalatsi ba ditaba gagolo ke shebile bana benka kareng ga ke tse ga re bagolo ka o fela fela o tla fumana gore ga o fela institutionke wa bona ba bagolonyana mme ba ile batla ka taba e nngwe e bontshang mme le mo sa PLMC gore go tsena go tsena e ka go entse diphoso mona motho ga a tshise a beiwa godima ba bangwe a ngwana mme a be se ba lerapo la puleng e seka bao ba baphatlhalatsi gobane ba thusitse kapo ba thusane gore taba di etsa le gantle e se le sa mmanama e seka ke bona ba utlwanyetsa ba tlameya gore ba laole dintlha empa ge le baphatlhalatsi re di watch dog ngwana mme dintho tse mpe ga di tle etsala matlong a rona le ga o ka ba tlonsile sekipa sa gago kapo o batla ke setse setlhopha sa gago ga e tlo ga tlhopha sa gago se sa sebetse gantle kapo tsamaiso ya tsone e sa sebetse gantle e be yole re tlo momela re le baphatlhalatsi gobane yole rere a motlhomong re ne re fumane letho ga ke gane ngwana mme ne nneng ditlhopha di tle di nna le gore di kare he mona tshwara mo o ko tlo re thusang tlong e itseng ga se phoso mono bane ke eng o tla fumana gore le mo re tswang te dintho di sa etsa

0: Silimela Financial Indicators.
1: A re swafela lutila go bona go na lona letswa le emejwang a papisong a le dollara ke ya America le shemele motho robo le metso mehlano la maluti di sente di mashume a robong a motso o robong lona le phahame jwa loka ha o le thofelwane nne la di percent a ga le papisa jwa lo le ponto yona ke ya Britain mashume a mabedi a motso o monga a maluti ka di sente tse mashume a tsheletseng a metso e meraro lona le phahame jwa loka Aule to felwane nngwe la di percent. A go etse le bapisa jwalo le euro le shemele metso e robedi la maloti ka di sente tse mashume a tsheletseng. Lona le phahame jwalo ka ha ule to felwane nngwe la di percent. A go etse le bapisa jwalo le Australian dollar le shemele motso le mongala maloti ka di sente tse mashume a mahlano a metso e medi lona le thewile jwalo ka ha ule to ka tlaso ntla go a mo felwane nngwe la di percent. Papisong le Japan yen le shume la di sente lona le Tewile jwalo ka ha o le kapa ka nngwe ka tlase go ntlha ya go amofelwane tshelela la diperesente. Ke ka mogwehe financial indicators. E tswang a e eme ka teng bakeng a sa letsheare lena le entsweng a jwalo ke morena. Odima PCFM ya lekgotla la gaswa la hantatae. O theoha hantle a Vane Lesotho Hotel and Casino. Go mmatha ka lebelo le potlakileng a holo ke shebane le tsena tsa Vodacom Premier League hore na mafelo a veke yona ena na di tla bapala ka tsela le mogwa mofuta ofenya na di tla isana go dimo le tlase jwanga mabalenga ka o fapana a ona ka mogo ba rene ilenga ka tenga bana ba Premier League a ga di sheba fela hore na di tla isana go dimo le tlase ka tsela le mogwa mofuta ofenya mafelonga a viki yona ena yo re linga ho yona ke mo tenga letsatsinga la ho sane difofane e tla nkana le matlama kamane ka sexa phone tjan difofane enkana le matlama kamane ka sexa phone tjane e be ka mona ka kwetlisong ya sepolisa LMPS e amuela jwalo members ha di odi e tla amuela mzamani ka mona ka Bambatha Tshita Sports Arena ke di papadi tsa letsatsi lona lena athinyane letsatsi la hosane letatin la sontaha ke motenga villa etlang ho nkana jwalo le LCS kamane ka Bambatha Tshita Sports Arena ho re nya pele ere ho re nya boraro a fitile ka metsotso e mashumi a mararo bantu enkane jwalo le LDF Limkwa Mkwing etla amuela jwalo se tlhopha sa majanja kamona ka ratjo mo se ho renga ya boraro Kamane ka sexa phone tjane ke moteng dinare e tla nwa moela se tlhopha sa matshoga letsatsinga la sontaha ke dipapadi tsa Vodacom Premier League mafelo a viki yona ena empa ke ntse ke sa lebale ho ka se tlhopha sa dija batho sitswile si ile ka ona kamane ka Mauritius moteng a se tla nwa pala bjalo le naha yeno ya Madagascar Moseteng o bapala le sehlopha sa naha yeo le sehlopha se seng o hla jwalo naheng yeo ya Madagascar e seng sehlopha sa Madagascar sehlopha se seng go hla naheng yeo ya Madagascar ke ka mogwehe ditaba tse dintsenga di tsamaya ka tenga mme sentle ke o boya le marumo sentle ke o boya le marumo hai re tla ipumela re ikentse jwang le letho ha ona letho lo ke tla be ke iphumela ke ikentse lona e re ka metsotso e le meraro pele ke fitla metsotso nyane e mashume a mabedi nke ke o bulele ho ba ke a tseba bo pipitletswe bo hao ke a tseba bo pipitletswe ye a di bua banna a o butigale kwala go ga di bua botigale kwa la ge hela ba phatlalatse tloela ngwe iketsa mekopa kopa tloela ngwe iketsa mekopa kopa a o kala o fua sekipa fela sa se tlhopa se itsenga o so bona hantle ge ka nna ba sekipa ke tsona se hlotsenga bophelo kapa ha o kala o fua he di ganta tse magolo a mabedi ka pa mahlano o so bona ka ka di ganta tse ntse magolo a mabedi ka pa mahlano ke tsona tse ka o hlolelang bophelo hore ebe ha o bui ditaba tsa se tlhopa seo a botigale kwa la o buile ga gona ke le ba phatlalatsi ba ditaba ha ke na tjantjello wa tsaba ha ke na thasello ditabeng tsa se hlopa se feka pa sefi empa ho re nan le thasello ho ona go ho netswe ge le ihlola se tshaba ha ke na tjantjello enya enka pa e di hlophe mona tsa ho he nkgetheng ke be enka pa eng he nkgetheng he a e gona ke le ba phatlalatsi ya ke na tjantjello ye ha ke na tjantjello yenu ha ona ke o re fela re bona hore ditaba di ya nepahala re liso la sechaba ka tsela le tsola mogabaolane tsela le tsola mogabaolane ke ntse ke tla dipheta tse ke tla dipheta ke ntse ke kentseng kwa ka fatshe ke ya qetela ke tlo qetela e ka dipatlisiso tsela tsentseng ke diitsa ke tlo dipheta di president tsa di hlopa di ngoletse lefa mogatlo tsa maisang dipapadi go hela go kopa ho ya dikgetho go kopa ho ya dikgetho ge ske ga fua committee ka pa ga fua jalo batho ba o sothu ke bona ba ga eteletse mpile a e ha ga ske ga fua a e ha o di kgetho ho etswa kgetho e le nyona ntho e ne paitsi e le nyona ntho e ne paitsi a ona le thole ke tla iphumela ke ikentse lona ke la bohlano letsatsing le la bohlano la hlola motlevelo tsatsi la malo 5 se le fihla bontate o kena change house bontate o fasa mapaka bontate o le ba hae ka lesotho ntumelle ke tle ke etse je fela ke atla wa ntumelle ke tle ke potelele mona fela ke nyoloha ke se ke nkile jalo pina mo ke nyoloha ka lekgele mo ke atla wa uku

Echebena kwa hwa inepaetzinga ntemezo sukiyani ili shume le mezo ye tziletzinga fela le sekoto gata di miyamuna te hurenga yaruna ya botsilela hoba ke la bohlano letsatsing lena ompitse fela le retle ya noto ompitse fela le retle ya noto ri ma PC FM ya le go tlala gaswala ha ntatai a ho le buang a ha ile la bohlano je la bohlano le hlola moqivelo tsatsi la malofa be se le fihla bo ntate ga be ke se re kena change ha o se fa sa mapaka ga le ba ha e ka lesotho ke mo hlangana wa le fatshe leno la matedile monu pakenya tsa malea lea le ha qaba ha tshounyane ke motseng ke dira ha iso antle ke motseng e monu ha tshounyane pakenya tsa malea lea le ha qaba ke ritse hantle o di magohlo mono ke buswa ke mofumadi ke buswa jwale ke mofumahadi ka mono a ona le thole ke tla iphumela ke ikentse lona a ke buya jwale ka mofumahadi ka ba ka hopola hore letsa tsinle ho ntso ho lukiswa ka mane ka kwading ka mane ka botleng ka mane mafelo a veke yona ena e leng letsatsing la hosane nonyana di tlabe di dula batho ka mona ka kwading ka botleng ka hasodi mokete kwa mosadi wa mo Afrika borwa jale basadi ba ka kwading ka mono basadi ba ka kwading ka mono basadi ba ka kwading ka mono ha holo tikulo ho nyeo e bone swanga jwalo ka pa e alo swanga jwalo ke mo gana thogiso matsoso ba tla o keteka mono mo gene mono ha so di botlenga mono mafelo a veke yona ine me ke nentse ke re ke tsalo twana la ngwana ngwana ke sele le leng sele ke re nke ke mathele ka ona ka mono ka kwading ka mono ga ke ga di fumana jwalo ka bemba tsona empa he mafelo a veke yona ine ke mokete wa mosadi wa mo Afrika borwa jwale ba kwala jwale kgwedi yona ena ya bona basadi ba ka mono ka kwading ka mono ke utlwile ore mokgetho o kentse letsogo mono ke utlwile ore mokgetho o kentse letsogo mono ka ya ikotlanga ka letšhoba ka mpeng ya ikotlang ka letšhoba mpeng a o tla ba monna ate ntate ka mono ka kwading ka mono mafelo a veke yona ena mme re sentse re leketeke hantle sentse re leketeke ha monate le bohle ka ofela ba tlang ho keteka meketeng ka ho fapana hwa yona e ka ba ke monate e ka ba ke bohloko mokana modimo wa matshidiso le kganya le kgotso a le etsetse ka hore le ka hore o monate bile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bo swetse ba fela hore e ba ha bo papa ke phate e ba mma yena o ya loya ba re ho petlenya ke ya o bona ke ntho e teng e mona lesotho ba re hloka dikgetho ba re ho petlengwa ge ya o bona banna re hloka dikgetho ene taba yena e tlile engata taba yena ya ho petlengwa ha dikomiti engata taba yena ya ho petlengwa ha dikomiti mme motho e bongwe tlaa mona a le gole kwana ka leribie ka kwana ga re tlhoka komiti a re tlhoka dikomiti a re le nna ha eso mo leribe ke ntse ke tlo dipheta a re ke ntse ke tlo dipheta le nna ha eso mo re tlhoka komiti e sentse na tsa o petlengwa e sentse o petlengwa re itse re le baphatlalatsi ba ditaba tsa dipapadi re itse re le ihlola setšhaba hore ho netswe e seng ho foswe motho e mongwe la bua mona ha re ntse re tshwa mona ga e re re thole e tla re mohlang re qetang ho bapala le sehlopha seo mohlang re qetang ho bapala le sona kapa leki ena ha e sentse e fela re tla be re launcher protest re ke re sehlopha sena se ke se hlahlojwe hantle ka re wa ukwana hore e re re thole re ke re di shebelle e tla re mohlang re qetang ho bapala le sehlopha sena kapa leki e yang ho feleng re tla be re kenya protest re re ho ke ho hlahlojwe sehlopha sena hantle.
na sentse se tsamaya tlasa methati e nepaetseng a na se ngodisitse ka nepo le lefa a na se ngodisitse ka nepo le admaco a na se ngodisitse ka nepo le premier league ka ukwa ke tshwale tswalo ka ukwa ke tshwale tswalo ka ga motho e mongwe a bone nthwele mmona ebe ha shebele hole mane wa bone nthwele mmona ebe ha shebele mane hole ma metsotso le shume ga tadi me ho kenya rona ya go tshelela metsotso le shume ga tadi me ho ringa ya rona ya go tshelela uri ma PCFM ya le go tlala gasola ha ntata mpitse fela le getle ya noto a ile la bohlano jina ke mohlangana wa tlasa thaba botheta monu mmalege matedile ha tshonyane ke motseng ke buisa ke mofumadi mmamotena ka mo buisa ke mofumahadi mmamotena mahao ka monu ka mmalege ka matedile ka mo le ndumedisetse be di setse mathula a bo diako mo shane re nga ke tswa ka legalo le se ipone ke ichebe fika ga ke ichebe botle shara re nga ke tswa ka legalo le se ipone ke ichebe fikara ba nna ke ichebe botle ha e so mmalege matedile ho monate bidio ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bo se tsiba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mmae yena o ya loya ke bona le itshenya ke bona ntse le itshenya ke bona le itshenya.

empa taba tsena di ntse di lokela gore di batlisiswe seo baatlhileng ba se tlhaloswang ke taba ya gore he moamedi tsebo ya matswallo ga re bua ka matswallo re bua ka basotho ba tlhaetseng naga ya lesotho bao e leng basothosothosotho ba tlhaetseng nageng ya lesotho tsebo ya matswallo le yona e lokela gore e batlisiswe ga motho a re semela se itseng se na le molemo bo ga saense ba ka botsa gore na semela seo se na le dichemicale dife se sebetsa jwang sona semela se se ya buang ka sona ditekanyetso tsa sona tse tshireletsegileng gore semela se jalo se seke sa baka mathata mmeleng wa motho se ka baka kotsi neng se ka sebediswa jwang gore se tle se phedisa se seke sa bolaya ke ka tsela ena hemo wa medijwale tlhaloso ba supang taba ya gore mona ba kopanya tsebo ya setšhaba le tsebo ya matlhale o latela diphuputso mme gape hemo wa meditaba e nngwe ke ya gore ga ngwana wa mosotho a ithuta thoko na o ithuta mantswe fela kapa o ithuta nalane ga a mamela ditšhomo na ke pale fela kapa o ithuta boitshwaro ga a bina pina ya moetlo kapa ya setso na ke mmino fela kapa o ithuta boitsebagatso bo ena e le ngwana wa mosotho a loketseng ge a botsebe kapa e le mosotho ya a tlhaetseng kwano nageng ya lesotho a loketseng ge a di tsebe mme dipatlisiso tsena ge moamedi di sheba botlhokwa ba dithoko ditshomo le dingwalwa go gotlisetsa le gona go maatlafatsa boitsebagatso ba basotho gagolo nakong ena ge moamedi eo gape ba ntseng ba keteka dilemo tsane tse 200 tsa basotho gape-gape le taba ya go keteka dilemo tsena tse 60 tsa boipuso sena se botlhokwa gagolo metlheng ena yeo bana ba bangata ba golang ba susumetswa ke ditaba tsa lefatshe lotlhe ka metšha e phatlalelang le go potoloa le marangrang ka kotlologo mme moamedi mo potso e leng teng ke tabeng ya gore na re tla boloka boitsebagatso ba basotho jwang ga eba ge sa boloke puo le dipale tsa setšhaba sa basotho mme gape-gape moamedi ba bua ka taba ya seo ka gotheng ke sesotho le artificial intelligence gona jale re tsena ge moamedi re tlameha kapa re tabeng eo ge moamedi e tlileng e leng melomong ya setšhaba sa basotho AI artificial intelligence AI se le karolo ya bophelo ba lefatshe empa he moamedi potso e tlileng e leng teng ke ya gore na sesotho sona se go kae lefatsheng ga re bapisa le ditaba tsa artificial intelligence ga re batla go botsa computer potso ka sesotho na e tla re utlwisisa ka sesotho se e tlileng e leng sona se nepagetseng ga ngwana a batla go ithuta ka sesotho a sebedisa ka sona se sebediswa motlhomong tsona tsena tsa dicomputer le mokgwa ona ona wa digital na di sebediswa tseo di teng ga re batla go haha software e utlwisisang sesotho na re na le data e lekaneng bakeng sa sesotho ke tsona dipotso tseo he mamedi moprofessor mokuku a tlileng a di botsang gore jale ke nako tseo re phela nakong ya maranda mosebetsi o tlhagang dipatlisisong tsena o shebane le sesotho word mo jale go supuang taba ya technology e thusang di-computer go utlwisisa dikamano le moelelo wa mantswe mme sena se botlhokwa gagolo he moamedi gobane ga e ba re batla gore sesotho se phele nako ya se phela le nakong ya digital ga wa lekana gore re bua sesotho fela re tlameha gape go etsa gore sesotho se be teng le thekenolojing sena se bolela gore ga sesotho se le seyo thekenolojing sesotho seo setšhaba sa moloko o tlang se tla se bua e tla ba sesotho kapa motlhomong ba tla bua go kopantseng dipuo tse dingwe tsa ditšhaba tse dingwe empa e seng sesotho se tlileng se nepagetseng mme go tla ba thata gape le go ba bangwe gore ba tle ba ithute taba e nngwe mo mamedi eo ba tlileng ba buang ka yona bafuputsi ba bua ka puo ya ngwana e ka thusang thuto e nngwe ya dipotso mo mamedi tse tlhatlhojwang ke botlhokwa ba mother tongue kapa puo ya letswele mo jale mo mamedi ba tlhalosang taba ena ya gore naga ka ngwana ya ithutang science mo nage moamedi ga ngwana a ithuta science o ntse a leka go utlwisisa matlhale empa ka nako e tshwanang o ntse a sokola go utlwisisa puo ya thuto e fanwang ka yona kore thuto ena e fanwa ka puo eo e seng ya letswele mme o sitwa gore a utlwisise sena o leka go utlwisisa science o boetse gape o batla go utlwisisa gore na puo ena gantle e bolelang jwale bothata ke bofe na ngwana ga a utlwisise science kapa bothata ke puo ke potso ya botlhokwa gagolo go bafuputsi
ha re matlafatsa puo ya ngwana.

re ka boela hape ra matlafatsa le bogoni ba hae ba ho ithuta sena ha se bolele hore dipuo tse ding ha di bohlokwa senyemo simane se bohlokwa dipuo tsa machaba di bohlokwa empa puo ya mme le yona e bohlokwa ke tse ding tsa ditaba tseo bafuputsi ba hlileng ba buang ka tsona taba engwe hape e ba buang ka yona he mmamedi ke o ba buang ka taba ya ntshetso pele ya mefuta yohle me mona ho bua ka sustainable development ntshetso pele ya moshwelella mo ba reng fela ge batla ho tlisisa lesotho letswe tseng pele ge batla mesebetsi ge batla technology ge batla di university ge tse matla ge batla temo ye atlehileng ge batla bophelo bo botle ge batla thuto e ntle empa jwale potso ke ena he moamedi na re ka fihlela tse tsohle tsantsetso pele ge la hla tsebo yeo ba sotho bana le yona kapa mohlomontsela yeo e betere ke hore ge nke tsebo ya rona ge e kopanye le mahlale ge ba tlisise ge e ntlafatse ge be ge e sebedise go rarolla mathata ao e leng a rona ke moo ditaba di leng gona teng tsa moprofesa Mokuku Hemo wa Medi mme gape-gape taba e nngwe e ba buang ka yona ba tlile ba topa gona National University of Lesotho na ke karolo ya e le karolo ya botlhokwa gona university ya se sebaka sa go fana ka mangolo fela university ke sebaka sa dipotso go etsa dipatlisiso ke sebaka sa go batlisisa ke sebaka sa go tlaisa tsebo e tleng e tibileng ke sebaka sa hapehemo wa medi sa bokapi mme mesebetsi ya barutei ba kang professor Tshepo Mokuku e tle e bontsha botlhokwa ba gore na diphuputso di lokela gore di shebane le ditaba dife mme buka ene he mmamedi e buang fela ka taba ya advancing epidemic diversity ka moo he go leng ka teng e buang gape ka ditaba tsena tsa sustainable development e tlhagile go tswa go Lesotho kapa mohlomong ge ka supa fela taba ya go keteka go ga Basotho wa dilemo tse magolo a mabedi e neng e tshwerwe he mo Amerika la pele go isa go la tharo Mphalane 2024 seboka seo se ne se tshwaya dilemo tsena tse magolo a mabedi tsanalane ya setšhaba sa Basotho go tloa mehleng ya morena moshweshwe wa pele mme buka ena he mo Amerika e bokeletse dipatlisiso tse shebaneng gagolo le thuto ya boetapele bophelo bo botle tsebo ya matswalelwa tikologo artificial intelligence ICT le ntshetso pele ya moruo le setšhaba mo Amerika ge metsotsong e mashome a mararo ka morago ra ja botshelele ge ditaba tsena ge tlege tlotla ge diphethela empa he ge ke re fumane ditaba ka Thabelang Tau mme ditaba tsena ke se qalang letsatsi seo a re balang tsona mongwamedi a di bala ka puo ya Sesotho a re fumane ditaba re tle re tsebe go gatela pele ka ditaba tsa rona.

0: lefapheng la dipatlisiso. Bomenemene ba tjhelete e kalo ka magolo a supileng a na le mashome a mane, a supileng a metso e mene, le magolo a robedi a na le leshome le motso o mong, 774,811. Mme o baleletswe qoso o tla boela a hlaha gotla. E tla tswela pele ka la leshome le metso e robong le la mashome a mabedi a Mmesa 2027 Maseru. RV Mosotho George Murupedi ka sekolong se solo sa setšhaba e leng NUL. Bobodu le bomenemene tšhelete e kalo ka 129,000 la dikete. O baleletswe qoso o tla boela a hlaha gotla. E tla tswela pele ka la bosupa la borobedi la borobontshitwe 2027 mme e tswela pele Maseru. Dinyewe tse phethetsweng ka Phato 2026. Tsebang ramohudi monna wa Mosotho, bobodu le bomenemene ba tšhelete e kalo ka 2,000 o fumanwe a le molato ka bomenemene mme a fumana kotlo ya dilemo tse 10 a sa itefelle. Nyewe e fedile. Mamosiwa Mohlahli, Mathapelo Bisetsa le Mahomet Shewane, Basotho ba sa sebetseng, bobodu le bomenemene tšhelete ya dipentšhele tsa maqheku e kalo ka 16,500 ba fumanwe ba le molato wa bomenemene mme ba fuwe kotlo ya dilemo tse 4 halofo ya yona ba le togonko mme gwa fanyewa tse 3 motho ka monyewe e fedile. Lefapha la Thepa mona go bua ka Asset Recovery Unit. Mona jwale hemamedi tla banyewe koso mofuta le boleng ba thepa le boemo banyewe. Mona re bua ka Matswakae Mofulo, Montana Bay Special, Temba Basil Motsamai and Mamotello Motsamai le Gae Holdings. Bobodu bomenemene le o tlatswa tšhelete lekgotleng la setereke le phahameng la Leribe. Tšhelete ke dimilione tse 6,328,000 tsena le 440,000. Mona re bua ka 6,328,426. Mona go thwe ke preservation order ka mo go tlhaloswang ka teng. Momamedi re tla tla ge dithetha go bane metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela. Mme jale ke na le kwa kakwano momamedi re kena ka mona ka ha bo Liberty Life. Sentse ke na le kwa kakwano ka gasong e re re tle le mona bophelo bo ka o makatsa he mona e re ke tle ka nqena fela he ge ke go utlwa gona ha e le la bohlano tjena o re tshwaretseng kwa ka mo head wa di leng ka teng.
1: Bophelo bo ka o makatsa go tloga ka thabo ya ho ba motswadi le go shebella ngwana wa hao a hola a phela ditoro tsa hae. Empa ho ntse ho le jwalo, kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona. Ke ka hoo re le Liberty Life re le mmoho le wena ho tsamaya leeto lena la bophelo, mme re o tataisa ho bona hore o sireletsehile mmoho le ba lelapa la hao. Hoba re a tseba hore lefa leo o le ahileng ka lerato le lokela ho ba phelela ruri. Liberty Life, mmoho le wena.
0: Ere ha o se o le jwalo fela he sentse ke na le kwa ka kwano ka gasong kwa.
2: Ke a o dumedisa tato wa ka.
0: Go ya bua mosimo.
2: Ke ne ke thotse ke mametse mabitso ana ke utlwa ka la tla hlamo. Ka he. Ha ka ho bitswa mabitso jene. La o le jwalo. Mamere ke ra o dumedisa o hlamo ka ba mametse lo teng o seng wa le tsetsa ka jene ke Liberty Live le Sotho. PCFM 95.6. O seng wa le tsatsi le leng. Hi what dile emashwa mararo metso haire haire pela la bohlaka e sentsa dileng lele mashumeng a mararo ka morora ya busupa ho ya yuanda draka
0: ha ndati ke a handle ho ya yuang kwa
2: e ya re tlaya ene ke ho botsa re ke la be ke na le ba yeso seng o tsa tsila ka jam ba ntse ba le ka qacha ka mana sala re thakgola qacha melele ha re utlwe nna ho ntse e tsalang ka mo. Yale, ke sa emetse o buka orna e ka ba ba ntshagetseng mo sengwane o tlo go ba shebe mono ba tla kena mona ke batla utlwa gona ntse ba sebetsa jwang le mele le tlasa boemo bona boteng ba le godimo wa bona le tlwentse ntate ka je ho hobe ma me dilalo jwalo rona ra bentse re hopotsa fela hle gore re bane ba hao ba ka mehla ba heno ba tsama leto lena lwena la bophelo liberty life le sotana bo itse so lokile
0: eh na
2: jena pai a king eh e hla
0: ka ah ne ke kwa ke sa go gona o bua ka
2: e eh
0: ha o no na hana ke sharp
2: eh
0: e ne ke tla kwa ka pele nya
2: oh ya le ke itse na o ne pai
0: eh
2: o re o sharp
0: ke sharp
2: o sharp o sharp
0: eh ke sharp
2: ya ke batla motho a tshwenya ke yona e re itseng ka mane ka meleleng re tle ke go utlwe gore na e ka ba reng wa bona sakame sena se a tshabeya thata se a tshabeya jale ke sona se tla etsago motlho mo mmele le petelele tlhotswe go bona batho bana ba yeso bana empae ke a tshepa ba tla ke yena ba tla go jetsa mona bo dite bo Carlos gore na hantlentle boemo ke bofeng ntate ha go nang le tho le lengata ge ntse re bontsha fela gore rabe re kene dilekaneng le basotho ntate modutsi mme selekane sena seo re keneng mo sona re gopotsa basotho fela gore kgwedi e nngwe le nngwe o nne o latlhele o gopole boikarabelo ba gago go bakatiwa ba gago o gopole boikarabelo ba gago go bana ba gago gobana ke re re na le education legacy plan e ntseng re e setutsa gore le gona go kgotheletsa basothoga ba kene go yona mme ba kene ka maatla gobane jale o ke ba tseba tsa bophelo re tlameya go lokisa e sa le jale re lokisetsa tšhaba sena se e tlang tšhaba sena seo re se tlisitseng lefatsheng mona se amogela modimo jale se dule se lokile jale dintho di fetoile ra bua ka metlhare ka dintho di fetoile bona bokamoso ba ngwana wa gago kapa bane ba gago mamedi wa ka gabane e tsa gore re hae e sa le jale re hae e sa le jale re potlakele pele mane mo huang jale batho bana ba lokela jwang kapa jwang gore ba lokisetswe taba botlhokwatlhokwagadi ke ya gore ga re sa phela nakong tsa ntse fetileng nako di fetile ditlhoko tsa batho bana dikolong mona di se dingata gagolo akere dingata gagolo ke dibuka wena wa tseba ke maeto a sekolo ke disebedisiwa ke dintho tsena kaofela empa re ga o ka atamela liberty live lesotho wa re hela ke nne ena ko utlwile kwa kwa bua ka education legacy plan wa kokota re na le wena gona jale ka thutlipa fela kgwedi le kgwedi kgwedi le kgwedi thutlipa fela o le kuluisa nda sa habu nepesa wena o ntsha bokae
0: thutlipa
2: wena ke batla bona ga siti mo mabedi ka bua ka education legacy plan ya liberty life le sotho mo ndagare hela atamela go bana ba bang ba ntse ba lla ba mamedi ba re ae ka nete go go watcha eng kae ae re ae ha ba botata boteng botata bo nne bo biteng o ntse o lefa hantle kgwedi le kgwedi a ke mathata ke mathata yale monnati wa education legacy plan ha ona mo senior teng ha ona le botata wa tamela go hele ke fitise boemo bona ke tla boela ke gotla hape mme ha ona le mathata letho ga dumellana o a gotla hape o tlo itswela pele ka tsela eo o neng o ntse o le ka teng hopola hape mamedi wa ka gabane gore hle rena le di funeral cover tsa rona bompatishile ka mogao ba sotho ga tlaetse mo ibitsa ka teng ke mpatishile ya le ga mpatishile mona kana le dikhaisentseng tsa rona rena le megahlelo e meraro rena le megahlelo e meraro rena le tshepo rena le kgothatso rena le hlompho nna wa di tsebana
0: le ke di tsiba ka ofe
2: ke re ke tshepo
0: kgothatso
2: ke kgothatso Le lapal rarolwe ge tswe tabeng yena re qaete mosebetsiwe ka bangwe teng go jametse ka magetho a maholo mmentse ke boela ke eletsa hle gore hela ha o na le bikarabelo bo ka bona mmamedi wa ka gabane go pola o lefase ya ba sa ha o kanako go pola hore ba tsaba na ho bana ke tshoje wena tutsi le ba mmamedi ka nako ngo ba mmamedi ba banga tonza ntwana ke ka e bona ha sa ka e bona go di ha ka la go tla e bona go di nyetlang fela e etsa wa o so pheta ha tetela yu email o tetela o la hlehetse ke le tsetileng le ka bangwe so ntso o qadile o dumalona yale ha o ipetsitse ga a ke teng etsa aw a go wana le yona fela o re fela thutli pakeng a ke tsa go nna tsa ba ke thutli pa ga go tla bua ka thutli pa fela thutli yale ke re mo mamedi a nke mo nyetla a tamela le bathi go tlotla re mothusa ka dimpatisheleng tsena tsa rona tse ke itseng ke tshepo ke kgothatso ke tlhompho monate wa tsona ga o lolo mola kgothatso le tlhompho o tseba mono re tsamaya go fa matshediso a ka godimo go wao o tlileng a o loketse re o fa mono re hela mosebetsi wa fela tu jalo mamedi wa ka gabane nka monyetla liberty e santse e o emetse jalo ka ke tsho na jena moifoeso o qatsha re le ga baquthi go tlopotolo wa lena ga ena kao fela jale ke bona o ntse o swaya mona ga ntlentlena ge batla ebe le wena o teng gona moifong re tsamaye le wena jale ke bona o ke sa utlwe ke sa bone ga ntlentlena o e tselang keng ka wena ke tla bua le bookamedi botlebokolokolelo wena kere galo go le o bona basotho ba o bona le o bona ba tloela go utlwa ba utlwa ditshepeng mo momamedi ke la botlhano ka jeno Liberty Life Lesotho ke insurance ya gago e atamele ikatametse bua le gona mo mamedi wa ka gabane neng kapa neng re tsebe gore re o thuse re kene leetong lena mmogo a ke go jalo ntate
0: jalo kwa
2: re thusana jalo bophelong mona jale mo mamedi ga atlege re dumelelane gore re tswela pele etsa maleto lena re le mmogo e fela e le jalo e jalo taba ena ke la bohlano ga ke tsee na o ne ore ke etse wan data
0: ga re bafe dinomogo e tšhaile kwa
2: o nomogo taba bohlokwa nomogo taba bohlokwa nomogo ya rona wa e tseba ya ga o sa e tseba
0: 222 12 12 719 719
2: he ba nna ntate o sebetsa jwa nna mona ga o tsebe taba tsa gago je e ntate ke a tseba sentse ba ntelekisa ka ntle ka mona la o le jalo ke a tshepa re ntse mmamedi wa ka gabane ke mpa ke kwatile fela gore ebe batho bane moifo ane wa eso ga o wa kena ka qatšha ka mane mpa la o le jalo ke tlatla ke beya ba mmedi leseding gore na gantlentle ga samaile jwang ge mpa re le maswabi ke taba boemo bona bo ka ntle bona ba le godimo ke bona bo batlang bo sa sebetsa gantle empa lalo jale ke a tshepa dintho di tlabe di lokela bamamedi ba yang mesebetsing bane mesebetsi yona yauao yona mesebetsi ya mafu e yang lesebetse modimo a letlamelele ba ya monateng ga ba ikele menateng gopola ke itse
0: 22 12 12 719 719
2: yes
0: o le batla goreng kwa e chai mamedi ke ha ga go ana le kwa ga etsa tsena re re tshele mona
2: wa ndeleka mamedi wa ka gabane khotse
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
4: PCFM your pulse our beat
5: ya ba ke tswa monyao ka jelo ka ile tswaelo ha ke le ka pele wa tseba go ha ke ya kwana o tla tlantse se moga
6: usually he knows that when I'm ahead he should follow me
7: you see some of us don't know English properly
8: Can
7: only come and say
8: honorable
7: Matisa like that
8: honorable Matisa
7: yes

0: Rating ke maikutlo a ndate le tshwara ka kwadimo re dipatlisiso ho tswa setsing sa dipatlisiso National University of Lesotho ke tapeleng ya Professor Tshepo Mokuku. Motho ono o ka lebella hore ebe Lesotho le seleletsago ya mabonwa ka tshebediso ya mahlale ana a NUL. Empa le ha o le jwalo, motho o ka thabela ho bona Lesotho le tsetela ka mokgwa o tuma tsosolosong ya semoshweshwe le ho phethahatswa ka phetolelo e sa lahleng moelelo le boleng ba mohlodi wa diphuputso molemong wa ditholwana tse ntlafaditsweng. Ke maikutlo a ntate le tshwara ana. Mamedi, wena maikutlo a hao ke afe? 2121 9956 kapa plus 2665 9956. Ke repele momamedi, ke fetela mokgatlhelong o mong, nke ke o fe monyetla wa gore o ke o tlhagise maikutlo a gago godima ditaba tsenang.
1: Abakitswa monyago ka jelo ka e le tlwaelo, ga ke le ka pele o a tseba gore ga ke ya kwana o tla tlantsetse morago.
2: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
3: You see, some of us don't know English properly.
4: Can
3: and then
4: honorable Matisha
3: can only come and say
4: honorable Matisha
3: hong hong hong like that
4: honorable Matisha.
3: Yes,
4: hong hong hong.
5: Ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku kuena ke e bone ha ke e fuwa gore ke ya ka eno ke le ka e tshwa.
6: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta.
4: Order, honorable members. Honorable Pando.
3: Le nna ke tseba Sepedi, ke bolela Sepedi.
0: Mamedi, re ke nke maikutlo a gago. PC, dumela. O moyeng, dumela. Ha ba leile he Mamedi, ke boele re tla ka nqena 2121 9956 kapa plus 2665 9956. Ke tsona dinomoro tseo ka kenang ho tsona he Mamedi. Re tle re potlake le hore jwale ke tle ke tsebe hore re fetele mokgatlhelong o mong hape wa ho qetela wa lenaneng lena. 2121 9956 ke itse ho kena ho tsane tsa dipatlisiso he Mamedi. Tseo re o fileng tsona ha re qala, o tla kena ditabeng tsena tsa matjhaba, o kene le ho tsona tsena tsa DCEO tseo re qetang ho fa tsona. DCEO e re e sentse komiti e tlo fuputsa bahlanka hore na lifestyle ya bona e jwang, ko go tsela ya bona ya bophelo le moruo na e jwang. Jwale ho na le komiti e sehle e theilwe hodima ditaba tsena. Ho boetse hape he Mamedi, e hlalosa dinyewe tse teng ka makgotleng se tla tswela pele le tse ntseng di tswela pele le tse seng di fedile. Ke tsona tseo e di tlhalosang e re ke tsa kgwedi ya Phato. Tla hopola gore ha mookamedi wa setsi sena a ne a le kwanong diphaposing tsa gaso, o ile a tlhatlhalosa taba eno ya gore ha e le mona a utlwa Basotho tlhile ba na le ngongorego ko gore go be le ditlaleo kgafetsa-kgafetsa. E se le gore re tle ke re shebe gona mookamedi, tlaleo ya kgwedi ena ya bolwetse na yona e tla supa dintlha difeng. Mme mookamedi, e supa hape le ditaba tsena tse amanang le asset recovery, gore na ke thepa ya boleng bo bokae jwale e recoveryeng kapa e sebeditsweng na ditaba tseno na di hakane. Ha ebe ke bona atšhe jwale ha ngwala lebitso he Mamedi, ke ne ke batla gore ke hakanya jwale ha ngwala lebitso ke tla sitwa gore ke tse o ke leo le hlaella. Ausi Masentle, DCEO potso ya ka ke ena, le tla fana neng ka tsa babusi go latela komitjana ela ya ho thewa ke tonakgolo? Mohlomong o bua ka sehlopha sane sa se bitswang fela Gazette, e leng Government Asset Recovery. PC, dumela.
7: Nga le dumo.
0: Ha e mohlomonye ka nna ba ke komitjana eo e hleng ntse e le ditho, gore mohlomong ke komitjana kapa komiti e hleng e leng ditho tsa DCEO le mafapha a mang, e se gore fela e hlolwa ke mosebetsi, o maatlafatsa mosebetsi.
7: Bona sansa ba hlola go etsa mosebetsi wa bona, tšhelete ya dinyamela moo mohlanka o tloa boholo mane go ntse go lea tšhelete kene pontshwa e ya kae o e tswang o e tswang o atlale, ba sansa ba hlola komiti yane e tla bana maatla a fetang ya bona, a bona maatla. Go ketwa go seba mehao ya mmuso mona mo melata e fuwang ditšhakagana e na le Sotho, le mehao ya kgale ya mmuso mo ba monzo itsa o kenella mo willing o hlela matho ba golo ba ga puso ya ba tabeno ya gwe go tloetse ba neng tlale o di su taba tsa o manyolo na go ntse dikile le tsenga tanga ta fela ndatwa ka tsenze di tlalewa go di su go tlo di tsiba neng di felletse kae go mo jare tlo go tsa ka mo ba pa lo go ne mo ha ba di zo tsenze le tsenze tlo tsa mo se ke go mo tsana e teng yo ne tla tsa o tsa mo se le yo ne tsenze go le ya buru mo e tla tsa ne ba tsa sie le le ndate mutuji e se dona i patela nyona u bua ja tsa go mo swa ka le mo no ke matuna ke ke ma di ps king ba mo tsa ba mamedi go fana ka di tlalego go hutweng go tlo go go mo tsa go tsa ka
0: ah ho lo kile ndate ke le bula ha ho lo ndate tu
7: hai ba pa la go re ba
0: ke le bua ndate tu mo pc rimela
8: re ndise
0: ha tsana di
8: Sandinus. Iyana. I don't know. Jaya chong pe ke inquest aba ke committee engwe ka gara CEO a ke CEO ka bo yona ke body ya diphuputso ibile ena le tjekela go ka kosa motho ha u jalo
0: e ya
8: ba na a go jantse ya le committee ba e tyang ke ya ha ba ke inquest ke ba tlisa ditaba ka botiko tswale ba tsela o fasa motho nka inquest fela wa le go go go to tsona di inquest tsene go ntse tsenga tampe ka gana hena di shoto ha ona le le nngwe e ke le nya tshaga batho go bona yo nngwe ke sa ile ba le ka ka ka batantsa ka ha isu ka mane ke ne thegwe ke ka a mo a tlori ba le o ntse gana re fula sene ka ke ba go le ya bolela o ga o mitiene ya bolela o ga mola uri wa na go eo le nyeo le nyeo le nyeo ha ba kosi ba go se le tlhela na mola uri yena bana uira a tsaba di jaba tere bana a di dula uri ha isa le dikubutwa o fitlala lera le o gentseng re bua lowe bale komitee ya di jio ye tang ke tsatsa lwa ngwe yana tsatsa e sebisa ba ke tshepisa ga le so di marja ta di mona ndate mona ha o le fitlhuri tsa mola o bula ya utswa o hona ha o tlapela ko hona o tla fumana mosebedi mmuso mmwe ya le bondate
0: Olo kile ra ngwane ka ine ke maikutlo a ha yana wa medi bona maikutlo a ha o ke a fe getletse bo e feta PC rume
7: ta le o duzi
0: e yana di
7: ke go dira ha ba ina de dum
0: da de dum
7: ka senze ga sina tha pa senze sa se tsa pa yona e di si o ke tla ya ditaba ka me futa futa ga re tsaba sa ba so to ke mo bela ke re di fio ha re tswe mole ha ina mole bela re tsha komishane tlo etsa mosebetsi o ke re hanya ka ke nan tate into ga di tlalea ke di mamela di ya le moemo phatala di ga di mamela di jete tsa muso di etsa wa le ka parliament eng komiti ke e tsetsa di sho ha fa se ba thu ke mba ma gotleng ga tlhaga bona gore ke e tle ya loma batho ba tsosa
0: eh ha ke tleta binya gore wa hopola gore ha ke ne ke ba meme kwano ge ba meme mo na ba ne ba hlaloseta ba e urwang gore mala o sa tshisa gore ntwe e hlaela mo PAC go koko ba go so go fela ke a eng ka ke tsama ka yona bona ba iketsetsa dipatlisho tse we leng tsa bo
7: e lo go ya ga mo go ba hlalosang ka tenta ba sense e tsa PAC mono ke ge di tloere se ditaba tse tshwara yang ha go ya ka bo go taba zero sense e sha mo ntse re tsena tsa tswale mo mohlanga ba mmele mo re mametse ka tsela tsa go netse pedi go ke molato tshelete le dile ke ntse tsena dipatlisiso tse ba jwa tlangetsa mo futa ofe ba ke taba e ha tswae go aba itlela mo mo mohlanga ndato wa ka ba re e ke ntse tsena e mong a ba qeletsa a sama ha re lo thiba talena gore e ska bua a thibela go tla le thibe le go tla le ga e tswele pedi tabe re tla mo tswela pele ka mong ka diga ya ga BAC ba ga mapaki yawe ba ba itlama mo ba tswa bogela go ATNCCGNCC ba re tabatse ona tshwane ba tlame ba batle mapaki a bona ba itahlele yona go ga ba go who's about to move as a job? How's it got about you?
9: Ho Pick and Pay fela. Batho ba dijo tse fresh. Ho tloa ka la 27 August, ho fitela ka la 6 September. Ha fela tipo e sa di teng. Ho na le melawana le dipehelo.
10: Okay furniture, o tlisetsa big red sale. Botlakela le bankeleng ka jeno, o boloke ho thepa ya ka tlo. Di dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 division, Tracy Corner Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Se fete ke okay furniture's big red sale. Dihlahiswa di fumana halale ka mokitlane. Ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha thepa e sa fumaneha. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Mamedi ke ntse ke boela ke nka maikutlo a hao hore matsona di taba tsona tsena. Ke le tshwara ka kwadi ndi CEO e ala maphio. Maikutlo ebe ke sefe se ka lebellwang ka komitjana e ya tlhatlhobo ya brui le mekgwa ya boiphediso ba bahlanka empa e lla ka mehla ka gaello ya bahlanka le disebediswa e hlola ho jaga motimpana e re e ka kgona ho jaga methe ebe we ha se ho bapala ka mathemetsi a le teng ke maikutlo a ndatele tshwara mampho o re di CEO ha ya lokela ho hira batho ba tlase dilemong ha o ba fa information ha o ntse o hlalosa ba ka o phoka hampe o ba tshepile kapa e ya sebetsa ge qala dithaba tsa gale tse sa sebetseng tse sa sebetsang ke ba gale ke maikutlo a hai ana ka mo yena di bonang ka teng 2121 9956 kapa plus 2665995 mo mamedi ha re fitla metso sonye le shume fela pele re fitla ho reng re fogaletse ho ra ya borobedi ha re fitla metso sonye mehlano re fogaletse ho ra ya borobedi taba ena ke a kwala ile ho re tletse ba re fetele di tabeng setting hape tse ho re o tshwaretse ntona ho seng hona 2121 9956 kapa plus 2665995 ke se go fa monyetla go ditaba tsena tsa dipatlisiso ditaba tsa matšhaba le tsona tsena tsa DCEO tsa phatlalatso ka patlaleo eo e ntshitseng ya gore na ke batho ba bakae jwale ba belaelelwang ba baletsweng dikoso ka magotleng ko go bao dinyewe tsa bona di se di le ka magotleng le matsatsi ao jwale dinyewe tseo tsa bona di tla mamelwa ka teng hape le bao dinyewe di phethilweng ba bangwe ba se ba fumane ba le molato ba bile ba ahlotswe
11: ke bona ba nkanka go lwa le go di le bo menene mona gwane ke re le tona ka pole ba nante o tla bana le company e mhlomong e tsheitsang ya le dinene o kene ka motho mo ka ba ka ba ditwa motho mo fela ile yena motho a gana ntwa ba tseno ka ditshelete tsa hae ba tlo ntho nda ke o di le nana nana ga neng a ba mo go simpele le mo pagamente o tsantsa go la hantle go tlo ba hae bo fetse ke sa hore motho e monya tlase ya ka nna mona a tsela go tantagela ka batho ba mfuta ya ono ne go phela go tsela go tsela pele so ke dilela go le se tsona ndati ha ka tlo ka ntle go ka se bitse batho ba fanga ntle go tsena dipakeng ba ke na ikwala na le mmisi ka le
0: holo kile nda dekele bula ha holo kine ke kwala ka yena he Muhammadi nda de picha e re ha holo tsena fela he Muhammadi ha re le metsotsunye na emehlano bolo ka ke CPC tse re ga kwala re fetela ditabeng seding ge tla ka mona ka PAC Muhammadi bolo ka ke hlalositse ka committee yena e ya lositse ndi chalete tsa sechaba ya le gotlala sechaba go ntse go hlaella ditaba ka mona ka committee yena ya PAC tse go hlaloswang jwa le he Muhammadi dinga ka tse ding tsa tsona di sebetsa ka rona ha ka kwano bale di sebetsa ka thoko molao metaba yena he Muhammadi e baka e tlhaloso ke hore e hle e baka se khotletsane sa hore bale dinga ka di sebetsa ka thoko go molao ke bana ba balwang ho magolo a mararo mashume a tsheletseng a metswe mehlano 365 ba hlaloswang ka selemo sa ane sa dikete tse pedi le mashume a mabedi a metswe mehlano 2025 ba foka halletse sepetlele sena sa Queen Mamohato Memorial modula setulo wa badula setulo ba le gotlala se ba di committee tsena tsa le gotlala se chaba he Muhammadi mong hari mo khotuma khalanyane o hlalositse gore dipatlisiso di lokela gore dikedi yetswe tse hlileng di tibileng mabapile taba ena ya gore na se bakuwe keng ha ile mona gwele ho bona hala hona le se khwetsetsane sa hore gona le dingaka tsentse ni practice gwele ka thoko ka ho molao modula setulo wa committee ena ya PAC bile a hlalosa gore ba ba tsadi kapatsene tsadi tabatse wa ditsebangetsa hore hona le di ravages kapa ba papathei ba o yeleng dingaka ba o jwa le ho sa hlakeng hantle lo rena dina hentse o batluang ho tsona ba papathile ba papathiswa keng mo ane nga hlila makalata ba ena ka hore na ga ka be fihla fela ka hare o na ha ka mo ge se re be ya motho yeleng ngaka empa ile mo papathei ge sa tsebe go na se mo ba le isitseng na ke se fe na henya ha bo bona sena se latela ho bile ho batle hona le se ho ka hatweng ke retention certificate yena ke yona e hlenye netefatswang hore motho ena o fela a lokela ho practice fela go le boholo ba dingaka ho tsona tsena tse hlahang ka ntle ho naha letsa ka go naha di bona hetse he Muhammadi e hlile di hlole ha tabeng yena ya hore di ka fana ka retention certificate me Muhammadi di tabazina di potapotile di tabazeng ata ka hare ho tsona ka mona fela he Muhammadi ho re re tle ke re utlwa di tabazena hantle ka botlalo e re ke re imamela tsona di le jwalo ka pela PAC Muhammadi re ha committee ba le ntse tswela pele ho di ma tsona ditaba tsena ke mo jwa le ho ntseng ho etswa diphuputso kapa ho botswa council ye o re buang ka yona he Muhammadi ke yena ye hlahlobanang le tsona ditaba tsona tsena me council ena e bitswa fela Lesotho Medical Dental and Pharmacy Council e netefatsang tsona ditaba tsena tsa gore batho ba tlile ba tlisa di-retention certificates tse tlileng di ba dumelelang le moo ba hirilweng gona teng gore ba fela ba practice e le dingaka ka tsela tse nepagetseng jalo ka ke tlhalositse Muhammadi ke dingaka le basebetsi ba balwang go mashome a mararo a metso tsheletseng ba ntseng ba etsa diketso tsena ba bile ba salakile molao go kenyeletsa le presidente yona ya Lesotho Medical Dental and Pharmacy Council yeo ho bileng ho hlalositsweng he Muhammadi ena kapa ka pele ho yena committee a hlalositseng re e hlile ke yentse ka bo motaba ena ya hore be ha ke fane ka retention certificate
12: it's don't worry everybody will know how na click at today this charasale means so sisireletsa siyadina fekaetsa professor wa from pay fekaetsa na bo head tsena go tsheka tsona ka ya pele ke bitse tse bona wae wena mo tsone mosebetsi a ke go ha wa ga mo tsone ha tsheka ka ga wa ho ne ja ba ho ra ba ho di bile mo tsone o tsha sa comply o fuwe 1 month a ke ba tebe di and ka mo 1 month le wa ho botsa So we do men like no go. So we see people who put that. But one bus is not going to talk about fellow with no one like including yourself. But I talk about how say we remind people individually, you have not done that.
13: Those individuals
14: Mema Katam. At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like Douwe Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for £179.99 each. Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg for £47.99. And Colgate Original, gel or herbal toothpaste, 100 mils, 2 for 44 maluti. Valid until 6 September, only at Checkers, Maseru Mall.
15: He has not complied. Hana retention certificate. Se a lokela go be o tsa sebetsa ka sona e lenga. Go fihle ha ha mo na mutse o yentse ka bomo. O la e metse o le mo hopotse. Le mo hopotse ka mme. He still has not complied. Hana ra lo go ye metse o le molele. So I'm saying go fela go o khutlele sepetle mo na o lo lukisana mo la tele. I am from Pink. O tsholo mo ka mola o le tenga ke mo mametse. Eh. So mo tla tla mola ka bo. O ndwe tsena ditaba tsa ha itsa tele go ha o tlo tsireletsa. Because mo o bo yentse ka bo. Ha sa le ditaba tsa nna ke tsimo mo ba.
16: Lastu.
17: Ke mo tla ga. O tla le bana ga tla ke o mana le bana dipotso.
18: Ka ha ke tsere ga ne ke tsasa mo ke tsitse ho. Neke di taba tsa hai ke ne ke utlwile ka kare di emetse kopano ya ho qetela e le bona medical council le bookamedi ba Queen Mamahatu hore na mabaka a hore ebe ha ba swetse
15: bao o lotse ka mona ntate le dimo tse ke entse ka bomo ha wa utlwa ha wa
18: ke utlwile mahlompe
15: wa gold unit. If it is a year, we don't go into the book.
18: Because it is a declaration of being back and leave officially getting at a village.
15: So, if it said that, here now, a woman at the cane. That's a little one of my old little cabat, was it? But what's it then? Now, here is Mutuan and Kinsekaboom. A re ke tshutse molao ka bomo. O tshwere lwa lona ke ka parlamenteng ka mona mo mametse. O lo kopa go ile tsima.
18: Go bembaka.
15: Ke mang ke mang ke mang mo ga ha o lo kopa go ile tsima. Go bona ha mo tla entse phoso ka bomo se letsi. Ha re ke entse ka bomo. O lo kopa go ile tsima. Ke ga le ke no ga. Sa tlisa. O ka ile ke.

mamadi wa PCFM ere re hatele pele ka jeno ke la nne go dikona ya lwetse selmo ke sona sa ketetse pedi mashume amabedi ametsu e tseletseng o dimediswa ke tla di makutle ke lebo jwalo mo ifo wa eso go tloa ka yena hlalofom tutsi hore nyane ya botshelela ka lenano la thahame so ka botse hape wa re shebella le kepeng la rona kapa le kepeng la rona la PCFM Lesotho kona mo re lenteng ha ba o sa kgone hore o re fumane ka maqhubu a rona le bitsola ka jwala ka se hlalositse ke tla di makutle me ke gola tebello ke hore ha di tabatsena gentse ge qoqa ka tsona jwale mono le marandra mono o no lahlela maikutlo a hao di tabentsela tsentse ge bua ka tsona ke la ka tlokomela hore hona le momamedi ya ile nga etsa jwalo maobane mpa fela ha re ya ka ra gona hore re bale maikutlo ano a hao wena momamedi ya gabane o go tshwagele le hao le jwalo re re tlhagelo kole jwalo di hlotsena tsa machaba wena mamedi wa PCFM di tiraka tse pedi tsa lenaneo la lefatshe tsa mokgatlo wa dijo wa WFP tse neng di tsamaisa dijo go ya Gaguli di hlasetswe e le go sengwa tlhaselong ya moyeng motseng wa Deling Korofan Bophirima mamedi wa PCFM ke tseno tsa machaba me WFP e seolotse tlhaselo ena ka hore dikolo itseo di ne di tshwailwe ka tsela e bonagalang ebile di laetse dijo bakeng sa batho ba tlokotsing WFP e bontsha ga ena le e tlasetse jwalo ka dikolo itse ka bang robedi tseneng kapa ditlhaselo tse robedi tse neng di lebisitswe thepeng ya yona e Sudan selemong sena momamedi ke tsaba tsentse di etsala mane Sudan go feta mone ge setlhopha sa ditokelo sa diagente le sona se nyatsitse tlhaselo ena sa kopa go etswe dipatlisiso tse ikemetseng hanghang se bile se tlhokomedisa gore tshitiso e kang ena phumantshong ya dijo mmogo le komelelo e maatla di mpefatsa tlala e seng e ntse e le teng naheng eo mamedi tlalo ena o e tlhopisetse jalo ke lefapha la rona la ditaba e re gatele pele.

Mamadiwe wa PCFM mkathilong ona haa metsotso ele mehlano re tla mathela ka mane ka magotleng mo ke tle ke bontse gore fela re tlotla go buisana jwalo le yena advocate ra Motsokwane jwalo ka mehla ke yena ya tlatla manolola teba tsena tsa magotla ha ele la bohlano tsena ge ba le yena mmamedi ka mehla la bohlano le leng le leng e re a le tsena fela re tle re hokahane jwalo le advocate ra Motsokwane.

0: Mamedi ke metse supileng fela re fra letse hora ina ya bokae fra letse hora ina le shimene metse medi ntse ke le ka ofela re go kana jwa lole advocate ra motsukwane re tle go tlo rena ebe heka jeno ha tlo tla manolla jwa le taba tsena tsa magotla le go na tebelo e ka ba ifeng jwa le ha di ntse di tswela pele la o jwa lo e re reportele re a gutla
1: Empa jole ntate immediately ka mora gore uthewe puso ka nete re bone ho sna papang e kgolo ka lo ka lo puso ke nete bae bae ba fukise matuna magara ha ntate ke tla hopola gore puso ya 454 o ra ba le nthomona e le ya makatsa a suthu ka kakaletso ya ntodi tswang bo motlatsuka motlatse wa le tona ena ya cabinet size ntate ke itse dumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya ona e hlile ya topa hore a e khotla matuna le bona hana le le ro a ho le lo ja go le fukutswe ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotla le matuna ke le libiswa gore di lo tshehetsa ba suthu bana ba hlokang ba suthu bana ba phela nakong tse thata ba suthu bana ba ho fumana hore ona tsietso tabentsa temo ona tsietso tabentsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha holo na go nyelelo le tsemela mesebetsi le le kana kana le bile go ya holo holo ke taba tsena tsa covid le nga ofela ke tla ke supia ndate go tla le isola dpl mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi ya holo ka pala hlakile ya holo ha o ka sheba di mana le shumele metsi mmedi ya mona wa motheo wa dpl taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go mona wa motheo ka pala kentse constitutionalize ile hore e tle be buitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bo phetha mme mana le shumele metsi mmedi ya mona wa motheo wa dpl ndate ere o sebetsa ka thata o fihlela go imolla khaba tsa basotho ka fokotsa nane la matona le batlatsi go go bongata bona bo isang wa shume a mane isa go bonya le shume le metso tsiletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke tema ne e hlanga mo ka go mola wa motheo wa dipele le go tabena ka cabinet size
0: mabedi wa PCFM ke ne ke le ka ofela getle re go kana jwa le yena empa he re tla bona gore na e be re tla boela re mofumana ke a tsa gore e be le tsona taba tsena tsa ka mane ka magotle mo mabedi ere retle re hatele pele metsungena e robong retle re shebe ka mane ka Botswana munna ya bitswang ka hore ke kitso makati ya dilimo di mashuma mararo wa metso mihlano o ahloletswe lefu ke le gotla la Francis Town le phaming la Francis Town mane Botswana makati ka senyesimane was convicted for the 2016 armed robbery shooting of Korean national in Palapaye with the court handling down the ultimate punishment earlier today. He becomes the 23rd prisoner of Botswana on Botswana's death row. Me he tlhaloso kore ke wa 20 ya metso meraro ka ofela he go bana ba ile ba ahlolelwa jwalo lefu mo mamedi mane na hengyane ya Botswana ke tla go bontsha gore mo ne Botswana e hlile motho ya ahlolelwang lefu jwalo e hlile go afaswa jwalo e hlile wa ahlolelwa lefu how to lefu ha se taba ya gore jwalo o ile o phela mane bophelo bohle setsing sa tlhabolo wa batshwaruwa e hlile o etswa jwalo e hlile ke kahlolo ya lefu jwalo ka ha e hlalositswe tjena jwale he mokati enwa kapa makati eno a dilemo di mashoba mararo a metso mihlano o ahloletswe jwalo lefu ke lekgotla lena la Francis Town kapa lekgotla le phameng la Francis Town gona mane Botswana mo mamedi ka mo he ditaba di leng ka teng mme ke ditaba tse tsa 2016 he tsena mo jwale makati a ileng a bolaya jwalo kapa a fumanwa ka polao ya monna wa le Korea kapa letswallwa la naga ya Korea ka mo ditaba tsena di hlalosang ka teng mme he gotwe ke wa 20 ya metso meraro ka ofela go ba ileng ba ahlolelwa lefu naheng ena ya Botswana ke metsotso e leshome le metso lo mong fela re furaletse hora ya leshome le metso medi ntsoma metse PCFM re hatela pele mo mamedi me re tla hlokomela he gore DCEO ka kwano ka Lesotho e tshwere ka matla he ho tlisa ka pele batho ba belaelwang jwalo kapa ba amahangwang le bobodu le bomenemene me go ile ho fana jwalo ka lethathamo la mabitso ano me ke a tshepa he ule wa mamela ditaba tsena le nanong lane la thahamiso o utlwile gona mothutsi o file mabitso a mangata jwang a batho bao ba bang ba bona e leng bahlanka ba belaelwang jwalo ditabeng tsa bobodu go feta mo mamedi re ntse re le ka mona ka magotleng yewe yeo mokgethwa wa mekading Thabiso Lekitla a qoswang ka polao e lebeletswe go kena kgweding ena lekgotleng le phahameng mo mamedi re tla utlwa ditaba tsena le tsona ne ke lakatsa gore fela advocate a tle a kene go tsona empa ga e ba go sa bonagale e ka re tla mfumana re re fete ge tla bona gona ebe ge tla qetella re mofumane ka patshe ke tswana tsa batseding tse o nekelaga tsa fela mmamedi hore o tlo di tsebe tse hlaellang ka mane ka magotleng ke metsotso le shume le metsume di fela re fraletse hora ena ya le shume le metso e metsi ntso mametse PCFM le bitsola ka ketla di makutle le nana o ke lona la midday life me ha re sheba ditaba tsena tsa kahlolo ya lefu mmamedi o tla hopola hore le sothukwano kahlolo ya lefu le yona ha e soka e tloswa le ho ja soka o tsiba hala hore na ebe ho baneng e sebediswa ka tsela yo e seng e sebediswa ka yona ha jwale fela he ho utlwa hala ha selemo sane sa sekete magolo a robong mashome a robong a metso o mong ho ile ho afana ka kahlolo hona dilemong tsona tseno e le kahlolo ya lefu mmamedi wa PCFM ho feta mona he ho ile ho bonala jwale e se sa sebetse ka sekgahla kapa ho se ho etswa ka tsela e nngwe e fapaneng ya hore motho e bang o fumanwa a le molato e be jwale o dula setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa bophelo bohle ba hae ke yona taba eo re ileng ra e hlokomela hore morao tjena e se e etsahala magotleng a molao le ho ja jwale yona ha ya tloswa e ntse e le teng ka tsela eno eo e hlaloswang kapa ka tsela ena eo Botswana e sebetsang ka yona empa jwale he magotla a se a sebetsa kapa a sebetsa ka tsela e nngwe e batlang e fapane ho latela kutlwisiso ya hore na e sebetsa jwang empa he mohlomong ntse le kutlwisiso eo jwale molao le ona o e tolokang e ne le taba tseo ke ne ke laka tsa hore mohlomong advocate a tle a kene ho tsona le tsona empa he ka mabaka re sitwang wa qoba ke hlokomela hore e ka nna ya ba o ntse a tshwere ka thata e ra o ditshena mamedi wa PCFM re tle reportele ka mona ka boramatheola ge tle go tlo gona e be ba re tshwaretse difeng ntso mametse PCFM Nina no kilo na la midday life. It's a
2: ShopRite's birthday. A major birthday. ShopRite's Major League birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream. All variants. 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap. All variants. 175 grams. Buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste. 100 mils. Any two for just 32 maluti. Valid until 6 September. Only at ShopRite.
1: Empa jwale ntate immediately ka mora hore ho thewe puso ka nnete re bone ho sena phapang e kgolo
3: a karo karo puso
1: ke nnete ba e bare ba fokotse matlo a mararo ntate re tla hopola hore puso ya 4x4 ho raba le ntho mona e le ya makatsa a basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatsi wa letona ena ya cabinet size ntate ke itse tumellano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona e hlile ya topa hore lekgotla la matona le bonahala le leleru haholo mme lokela hore le fokotswe haholo e le hore tseo tse jangang lekgotla le matona ke di lebiswa hore di lo tshehetsa basotho bana ba hlokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba fumana hore ha ona tsietso tabeng tsa temo ha ona tsietso tabeng tsa maphelo a letsatsi letsatsi ka malapeng ha ona konyele ho leqemela mesebetsi le lekana kana jwale ebile go bua haholoholo ke taba tsena tsa COVID leng kaofela ke tla ke supia ntate go tlala esola DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size e hlile le ditsitsi haholo kapa le hlakile haholo ha o ka sheba temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona re ikentse ka go molao wa motheo kapa re entse constitutionalize e le hore e tla be boitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bophetha mme temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate e re o sebetsa ka thata o fihlela boimolla dikgapa tsa basotho ka o fokotsana nane la matona le batlatsi botlho wa bongata bona bo isang bashome a mane isa o bonyane leshomele metso tsheletseng go kenyetswa tona go le motlatsi wa gae ke temana e tlhang ka morago ka go molao wa motheo wa DPL le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona e fitlha ya leqi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL
0: le shume le metso tsheletseng mo mamedi re faraletse hora ena ya le shume le metso mmedi hopola he hore metsotsonyana e mashome a mararo ka mora hora ena ya le shume le metso mmedi ke mane moo re tla kopana jwalo le Major General Matela Matuba Kele ke ena moeti wa rona metsotsonyana e mashome a mararo ka mora hora ena ya le shume le metso mmedi empa he jwale ka ha re ne re tlameha hore e be re ntse re qoqa taba tsena tsa magotla go kena ditabeng tsena ka moo go teketseng tsona ka teng kwano ke dumela gore o kama le maikutlo haholo kahlolong ena ya Botswana me ha ba o ka ba le maikutlo he mo mamedi a ko renke ke o fe monyetla o re lwale o tlo kene ha ba o kala ka tsa hore o ko kene tabentsona tsena tse o ko betseng tsona kwa no tsa magotla nomoro ke 2121 9956 ka pa 59956 go na mo ka kena ngwana teng ho tshwaetshwaela ona teng ge ke utlo go na maikutlo a ha o ke a feng re shebile tabatsena tsa Botswana na o ka re mohlomong tsela ena yeo Botswana e sebetsang ka yona ho lwantsha tlolo ya molao haholo ena e ya polao na o ka re mohlomong ha o sheba e ka ba yona e ka kenyang letswalo ho batho ba ka iketsetsang qeto kapa ba nkela qeto ya hore jwale ba bolae batho ba bang na o ebe o bona ka mohlomong le palo ena e hlalositsweng mona ya batho ba 28 28 kaofela ba ileng ba tobana le kahlolo ena na o ka re e tlase na o bona ka ehlile e sebeletsa Botswana o shebile o le mane ho latela ka moo he re o betseng tsona ka teng nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 mme wena o le Mosotho o bona ka mohlomong Lesotho ho latela ditaba tsena tse bonalang diphahame tsa dipolao tsa batho na mohlomong o bona ka naha ya heno e etsa ho lekaneng ho laola ditaba tse ha e ba ha o jwalo o bona ka ho ka etswa eng hore jwale ho laolwe sekgahla sena se phahameng sa dipolao tsa batho ko teketse taba ena ya Botswana e le hobane jwale gere ke dikahlolo tse fanwang jwalo ka mane ka magotleng mme ha o bapisa le kwano hae o ka re naha ya heno e tshwere jwang ho lwantsha tlolo ya molao haholo e e ya manang jwalo le dipolao tsa batho 2121 9956 kapa 59956 ke nomoro ya mohala he mo ke lakatsang gore fela he ge ke re bue hanyane fela ka taba ena mane emetsung ya 30 ge tlabe re na le jwalo le moeti wa rona kwano e leng yena Major General Matela Matubakele ke ena eo re tlabeng re qoqa le yena kwano ditaba tsena mme ke lebeletse utlwa maikutlo a hao nomorong eno ya 59956 kapa 2121 9956 go boetsa gape mmamedi re na le mo ka kenang ngwana teng ke 62009956 ha o ka latlhela molaetsa wa hao mono fela ka utlwa maikutlo a hao mmamedi ke tla bala kwana 62009956 kapa 2121 9956 o la hlele molaetsa mono fela ke tle ke utlwe gona wena maikutlo ao ke a feng o bona Botswana e tshwere jwang re sheba tlaleo yena ya Botswana ka boyona na o ka re o bona e ka ba sebesebetsa hantle na o bona e ka mohlomong dikahlolo tsena tse fanwang di bonagala di le maatla haholo gore di kenye letswalo ho batho ba bonalang ka nnete he ba ka inkela molao matso ha ke tsebo mamedi ka ba maikutlo a hao ke wena fela ya ka re behang LCD o tla mo bona ka DCEO yona e sebetsa jwang ho lwantsha bobodu le bomenemene re shebile batho bana ba bangata bao he ba bonalang ba hlaha ka pele ho magotla morao tjena na o ka re mohlomong wena o bona ihlile e sebetsa ka patshe ke wena maikutlo ke ha o tabeng ena ke a tseba hore na ke na maikutlo ke wena fela ya ka bana maikutlo PCFM dumela
3: le tsaya wanda
0: ke tle ka ntate ke ntate ma okay
3: ke tla ga jama ke le monana a ga tlo ba masi
0: ntate ma the o mametse PCFM ke ne ke
3: tsire ba tsaya wa na motsatsi ba tla ba botswana ya le mothata a tswe ka tswe ene e tsila ke ga mogana go ka ba ka thata a ta tsa o ka tswa e tsi
0: mhm
3: ha pa tsala ene ke re ke re ka tswe ya mo tsho ke nana o ke yone e tsang go fumana ba tla botswana o tsamo ba le ntse ba a tsom ha bana ba tsena ha ba ba tswa tsena ke se ka tswe tse ga di tsaba o ile ga se di tswa go mona ha e mona o ba tswa tlo tsama ba ipela ba tsela tsela tsena tsho ba ba
0: onda
3: ke le go tsatsa tse dina la tsatsa tse se sa mola e tao ne ba itse go ba tsatsa tsa o ntse
0: mhm
3: ya re bona
0: ke le go ile a holo hlenda the mathe ke a le bona thate ndate mathe ka mono ka motsimogolo masiru nomoro ke 2121956 ore o kwano hona mona motsimogolo masiru nomoro ke 2121956 ka pa 59956 are a ka nete o dumela hore mo hlomong ka hlolo ena ya Botswana e kinya letswalo go ba ahi ba Botswana ke ka hona e leng batho ba bona halang ba sakeneng ditlolo tsa molao e le batho ba itholetseng ba senang lerata ba senang ditaba tse ngata ke maikutlo a momamedi kwano motsimogolo masiru jwale ka hlalositse mme e re ke tle kutlo gore na wena o e bona jwana nomoro ke 2121956 kapa 59956 o bona ka mohlomong Lesotho lona le ka tshwara-tshwara kae gore mohlomong go bona le segatlha sena se theoa sa dipolao tsa batho momamedi o paki gore nako yotlhe ge dula re bala melaetsa mo kapa ditlalego mo jwale go bonalang batho ba bolayana ka segatlha e mong a tla re go tla thotlha bile e mong ka thipa e mong mothuntse ke ditaba tse bonalang jwale gafetsa e sebile ka ke ditaba tse tlwaelega momamedi di a tlwaelega jwale tsena ditaba tsena ge di feta jwang ge le Basotho ke yona taba e kele ka tsang gore nke ke utlwe gore na wena o reng he o ka boetse gape wa latlhela molaetsa ka mono ka leqepheng la rona la PCFM Lesotho ke tlane ke ya bale kapa ke bale melaetsa eno momamedi wa PCFM dumela kgotso mme e ya mme mabonang Ah, na ka nete ga makala jwale a nyamela fela ya ba wile mme ba bonang PCFM khotso a me di dume le ka mona wile ke tsena ho etsa la jwale 2121956 ka pa 59956 go fa monyetla he ka jeno gore re ke re bue ditaba tseo ke di beileng tafoleng kwano mme ke a leboa he ha ntse o kenya letsoho jwale 2121956 ka pa 59956 a go ke ne re ke rutlo gona wena o di bona jwang metsunyane e mashuma mararo ke tlabe ke kwala jwale taba ena ke kena mogatlhelong o mong wa ditaba tsena ntate o ne a buile taba bohlokwa mo a neng a botsa gore na ebe kahlolo eno e kena ka moranako e kae advocate o tla e tlhalosa ntate ga motsokwane o tla e tlhalosa he ntate nakong eo o leng teng ke a bona gore a tšhe ka nete ka jeno ntate ga motsokwane hayo re tla bona gore na ebe bekenyane e tlang ebe re tla sebetsa jwang le yena e le gore a tle a kene tabeng ena kapa e tlhalose gantle ka botebo a se a ntse diphuputso gantle le ena momamedi wa PCFM re ya o le tsena fela re tle re re ke ka nnete re ntse re ke tlhekela te jwalo moeti wa rona kwano e leng yena ntate Matubakele yo re tlotla re qoqa le yena go ya mane goreng nyane ya pele ka taba tsena kapa ka sehlogo sa rona gopola he momamedi o tla re fumana jwalo leqepheng lane la rona la PCFM Lesotho e leng mo re ntseng re hasa gona teng gape o boetse gape o re fumana go 95.6 ga o le ka mona ka masiru le mathoko a yona o re boele o re fumana Mafikeng Kuting 104.3 ke a dumela gore le ntse le le gona teng Kacha 104.1 Maputswe Bothabothe 92.8 Thabatseka 102.9 Mogotlong 101.1 ke dumela gore o ntse o mametse mosotho e motle ke a tseba he morena makwanyane wa tlhagojetse gore a ka nte wa bantse a mametse ka nako tsotlhe ka mone ka mogotlong mme he e re ga o le tsena ke tle ke boele ke potele ka mona fela e le gore fela ge tle re shebe gorena boramatheola bona ba

0: Mamedi kimetsotso e mashume amabedi ametsu e robedi refraletse hora ena ya leshumele metshumedi ntso mametsi PCFM lenalo lokilona la meet the life re mo mamedi re tle re tswele pele empa heta ba engwe hape ya bohlokwa e o kelakatsang hore ke tle ke o beele seding re tla boela re tlotsheba ditaba tse amanang jwalo le El Nino mme re tla ke re fumane ditsebi tse tlatla di hlalosa taba ena ka botebo mamedi o tlo lebelele ditaba tseno tse amanang jwalo le ditaba tsa komello re utlwe gore na komello ena ga o ntse o tho komello go bolelwang re bona dipula gona jale a na komello ke ntho e teng ke tse ding tsa ditaba re tseo re tlatla re di lekola mosotho e motle e re ke tle ke bontshe gore ga jwale ke sentse ke na le major general Matela Matobakele empa pele nka ya kae kapa kae ke lakatsa gore fela re tle re mo fe monyetla gore a tle a o dumedise kapa o utlwe gore o fela a le teng major general Matobakele wa Motsikwano PC FM
1: o ba le bona le magutla
0: ndat
1: ya le bo ke buya se ke go ke from phema mane go se ba sala ma tsena ba ka a le ka ntona ha le bo ka me go se ba sala mo ya ke nne sa lo ena le mo tsana tsena nna
0: le le buile ha holo ntate taba ya rona jole ka re se re e beile lo he fa mo sotho ntate e malebana le nalane ya pina ya sechaba lakatsa hore ge ke go utlo rena ntate ha re bua ka pina ya sechaba re bua kae
1: azwa ke nna ka re bua ka kwa ka pina ya sechaba ntate ha re bua ka ntse ho le go bua ka tapelo tapelo ya ka pelo ra bona ka ba go bola go ka tapelo ya ka ba go tsima na mmm ke tsaba tsa ba ba mo tsaka mo le di integante le tsinte ba nale mo kwa tapelo ya ka re tsama ba ka e ka ba ka pina e ka ba ka ditlhoko e ka ba ka mokgo e ka ba ka yini fela ke go lokolo go bona ke tapelo ya ke yena
0: ke tapelo
1: le tapelo
0: tapelo na ke rumela ke tapelo e kgetheileng e bolela eng go se tshala sa basotho
1: hai le ono go dikgwe ga go botlwa go ya tsora go batlwa o le dokong go go le tsama le ya go bona tsela mo di a go bona tsela sho la mo re sa re teng le mo go le tsing o fedi se ding ga le matshini ke o wa u ke go ga ba go tsa go bona le kopo mo ke ya nda ke jwa le mela ga ke tshile ke na di tsala e ga ba thapela ba mo kwa mo go go tsa ba ba nna ba se go tsela e ga ba thapela ba mo kwa di tsela e di kera e ga e ga ba mo kwa ba thapela ba mo kwa o ka pose ba ba nne ba ba tsala ka di ba e tsene ba tsene e ja go ni ke se pela se a ka ga tsang seo seo go kola ba nka go di melwa mang go bo le ha ba se dinga di be le ha ba le mmogo ga di tsene
0: yena ondate ha re ke re utlwe he gore na pina ena ya sechaba ndate ha nyane fela gore ho potse gore na e kapilwe ning ke boma

0: ene re di jang lo le tena ke mpa ka le bona le mo pela pela e tapie ke e ya di jang lo le ntin ana lo ba go di bana ba ile mo tsa ba tsang go ka ke yana go tsena ibile o na sa e tapele ene re di nang o na sa e tapele ba so ba le so o na e tapela ba so tu bana ba tsang ba di jang malo di ke na e tapela bona e mpa le neng ka bona go bua puo e ba tsang le mo mo so le mo ya bana neng ba se ba e tsitsa ba ba tla ga ina ka tsha ba mo di Zambia mane ba ba ntse ba di bona ba ntse ba e di le ha ba mantsi a bona ka tsa tsene ya bona ho ntse fela ke ba e bina ka mo le mo re tsho tsana le mo ile lo tsana le ya nda
1: on tate jwale ke hlokometse hore le kala la 220 matela le boetse hape le lakatsa hore le tsosolose taba ena ya ho bina pina se chaba ka bana ba se chaba dikolo ha re ke rutlo hore na mohlomong ho se hlone iphe pina ya se chaba ho ka tlisa ditholwana dife se chaba se jwalo le ha se ba sotho fela empa le ke chaba tseding e ya ntate
0: ha ka tla ka bua ka ho mamanya se ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ke hantle ha ho botho ba ba sekolo ba se ba qalelle dina ba itse ka tsho le ba tsebe ho bona ha ba dina ba tsamea ho ba be boemo mo tsini le ntho eno ke ho hodisa ngwana ho tswa ka nako eno ke la ke se ba mo tsamea ho ba ntho ke nang ke a hola wono le maganga mo ho ka ngwana wa le China la ha ka ba wa o tsota o shapua mo ngwana ka ntlo la ba ka dijo ga po inga po yela ai da ga han ta la wa lo ka ta ita ra nya ya ma ti nya wa ya ri ya de ni ni wa tu la wa e wa tu la tu tu ta ta la ka mo ka o mo e mba ba wona ha din tu e de la ni ni pela ha ti po se abo ma ti po se abo na wa ti po pro e anda
1: mamari wa PCFM re jola ka ga ntse re busana jalo le major general matuba ke le tsena ke ke re ge futse hanyane fela re rekise re tla boela re khutla le wena ge lebeletse gore ge ke khutlo gona maikutlo a how ke a think ya bona mme matelang o la hletse molaetsa mona le hona mona ge lakatsa gore o tlo la hlele molaetsa go utlwe maikutlo ano a how mme matelang mo ba medi re rekise re a khutla
2: Ho Pick n Pay, fumana dijo tse tlase ka ho fetisisa tsa dijo tse fresh letsatsi le letsatsi. Bareki ba Smart Shopper ba fumana Huggies Dry Comfort Jumbo Pack ka $179.99 fela paketeng. Le Baby Soft 2-ply toilet tissue tse 24 ka $159.99 maluti. Ho Pick n Pay fela, batho ba dijo tse fresh. Ho tloha ka la 27 August ho fihlela ka la 6 September. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ntsoma metse PCFM Hunter Tai le bisola ga ke tla di makutle mo mamedi le wena jalo ka ntso re shebile ka monoka PCFM le Soto a go re jetse gore na kutlishwa ha o ke fe ka pina se chaba le ha ile monanta te matuba kele a ntsa fana ka thuto tsena gantsa ka lakatsa utlo gona wena maikutlo a ke a feng ka pina ya se chaba ho kae tswang gore bya le pina ena se chaba e boele hlone pre lo feta jole ka ha bontata gona moholo ba ne ba hlompha go gona kana kweno ha uno binwa pina se chaba ne go utlo re a tshe ka nnete ga utlo re ya le ka nnete hlile ke nako ya gore bya le ge hlonephe pina ena se chaba ge be re rate na ha rona o tla opela gore maobane ke le ga busana le Dr. Mahlatsi ka ditaba tse ya mananjalo le patriotism e leng lerato la naga mme pina se chaba ke e nngwe ya ditsiya tsa bohlokwa go ratisa batho naga ya habo tsone ya habo bona kapa dinaga tsa habo tsone tsa habo bona mamedi ntate batho bakele ha re tswele pele ditabeng tsena ntate jwale ka go hlalositse gore taba ya bohlokwa mono ke gore pina ya setšhaba e rutwe dikolong jwale ka re hlokometse gore lekala ke leno la thuto le ntse jwalo kapa le laetse gore go be jwalo mohlomong o nagana le ile la hlokomela gore go etsala bang ha ile mo ba katela ba se ba hlile ba phama ba re a pina se chaba ha e bini ke hlokometse gore hona le kae kae mo bana ba sa tsebeng pina se chaba kotsi ya go setsebe ka pa o setse bo bina pina setshaba e re eng ngwana mosotho ntate
0: e ha re ka le mona ntate magudne le potso ya ha ne ke re re a ye tsama ke re bana ba o tswa ka ba ka ba tsopo ba o tswa e ho le ka ho re bana bana ba le mba sa go ipile tsaba go ba sa e tsile ke ka ba ka la bo tsopo ba tswa ba bo go ba neneng ke dilo ena ho re batswadi ba bona ga ba jena go tsa e leng batswadi bona ka batho ya bona ba jala ruta ba ba rutwa bona ga e dina go tlameya o eme jwang o tlameya o itlhompe o tlameya o etlwamo jale bona ga ba rutwi bane ba bantele mme taba e nngwe e ntle ke yone e ne e tsiwang ya gore e kalelwe gape gore e binwe e kale dikolong sešwa gore bana ba dikolong ga ba e rutwa ba tla rutwa gona ga ba e bina ba tlameya ba le boemong bofeng ke le nngwe e tlhompa mme taba eno e tlabe e etsa gore batsadi ba nke boikarabelelo ba bone metlheng ya pele bana ba ne ba tsaya dina ditho tsena kapote ba tsaetsa dintho tsena mephatong jale gona wa jana mephato ga batho ga ba e ka ofela ya lebollo ntho eo batho ba lebeletseng gore bana ba tlaya ka ofela ke dikolo tsa thuto kele ke gona teng mo boleng ba bana ba tsamegang ba botsele ba sale banyenyana ba sale gona mono ke ba tsebe go ruta ba banyenyana ba ba tlang le bone enyana
1: mamedi ke tsona ditaba tseo re di tshwereng mme ke lakatsa gore ka jeno nke ke o fe monyetla wa gore oke o be le koba bogadi ditabeng tsena nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 hangata ke o bulela nako e se e fokola gagolo ke lakatsa gore ka jeno nke ke o fe monyetla gore oke o be le seabo ditabeng tsena momamedi kapa kobo ya bogadi mme ke o buletse he nomorong eno ya 2121-9956 ke ona mo o ka kenang gona teng ra utlwa gona maikutlo a gao ke a feng le gore na wena o bone e ka motlhomong go ka matlafatswa kae jole ka ga lekala lena la thuto le se le ntse jwalo go bona gore le tsosolosa ditaba tsena tse amanang jwalo le go bina pina setšhaba dikolong jale ka utlwala gore dikolong tse dingwe ga e sa binwa mme jwale ntate batho ba kele ke eno a go ntse a tlhalosa gore phoso ebile teng mme go thwe bana ba tla otlwa ka baka la bogopo la batswadi ba bone jale ga e ba go ile go a ba le phoso go tlwa pele go tlhakile gore lesotho le tlhoka gore le lokise kapa setšhaba se tlhoka gore se lokise phoso eno o ka boetse ge momamedi wa latlhela maikutlo a gago nomorong eno ya 6200-9956 6200-9956 o botse ntate matoba kele dipotso kapa motlhomong ga e ba o lakatsa gore o be le ditlatsetso ditabeng tsena tseo a ditekileng o ka mo tlatsetsa kapa go mo botsa potso momamedi re utlwe gona wena o reng jwale ka ga a le teng tsena 6200-9956 kapa 2121-9956 ke nomoro ya mogala mokgwa wa go e bina ga re ke re utlwe ka mokgwa wa go bina pina e ya setšhaba o nepagetseng nkate matoakele
0: mokgwao nepagetseng wa go bina pina setšhaba ntate ke a gola ya go fela batho ba e binang ba eme ka maoto ba sedile mo ka bang ba sedile ka nako nngwe boemo o tla bo boetsa gore ebe ba sedile botshabela gabe ba betsa gore bona sedile botshereima kapo leboya ga se gakalokalo ba tlameya go sheba botshabela ke kutlwe batho ba ngata gare ba tlameya go sheba botshabela ga se nnete go tla tswa gona fela ba e bina ba sedile ko kae ka nako eno fela ga go a lebelelwa gore ka nako e e leng gore ya bina ebe e mongwe o ntsa ifatsha ditshimola a ja ditshimola e mongwe o ntsa ingwaya molemongata go lebeletse gore be ba eme gantle upright ba eme gantle ka mokgwa wa tlhompho woo ngwana e kareng a eme ka pele motsadi wa gae ka kopelo pele go mosadi wa gae a bontshe tlhompho le ke tlhompho bane ke thapelo ya naga
1: ntate mamedi re hatela pele ke ka moge ntate matobakele a tlhalosang ditaba tsena go thwena ntate matobakele ke mang ntate matobakele ke mang a ko re tlhalosetse ntate ke momamedi ya latlhelang maikutlo mane le go ja he gobaneng o amana le pina ya setšhaba ka pa go tshepela gore o ka hlalosa hanyane ka ditaba tse tsa Pina Setshaba.
0: Oh ya ntate. Ke kola. Ke ha di tsena ha go di mang go bolela hang. Ba nna ke le ya nna ba ntle ma tswa ke jeng. Mo sa tsana wa metsi mo la go ya sokolo. Ke ke ne sekolo le mo hana le mo tedi ba ka e di ba di 11 go tswa. Go tswa standard 1 go ya o tla tapa ga mang ke ya high school manje ke tla ke ya tsafa. Ke ke di le ke bina ka mogone ba le ka tong ka di le motho go tsika o fela ke so le gente ke bina ka mogone mme le ka go batla go tla go feta mo no bona go bolela go nice le ke bina he ke mo ra di ne yana
1: on that mohlomong mo sotho ya mametseng jole ka ha ke bone potso ena ke bile ke nahana e bohlokwa haholo akalakatsa ho tseba hore na mohlomong ho bina yona pina ena se tshaba ntate ka tsela ena paetseng ka pa hona ho e bina fela bohlokwa ba hore jwale re a e bina ebile re e bina ka tsela ena paetseng ke bofe ke tla tlaka sheba maikutlo ke a bona hore ba sotho ba ntse ba lahlela ka mana
0: ke ya ka re ntate pina ena ha re bina ke thapela se tshaba ntate pina thapela se tshaba ka mo hole nka teng o tsamaya ho e bina go ba le nngwa ka pela le ha bile ka mo wa pina ka tsompo e hohle ga ke tsebe na ke kae mo ngwana e ka re nha ntse go panga go ha ipompong ka ba mo go patlela ya ipompong ebe o nda tsa ma mo go ma ka fetse ka bo o nda shela go ana ka bo o nda ipa ka dikhumula na mo ga ri ya jwa lwa ka nka ngwane o se ya di ka bo ana le tsompo o tla me a ga me ntse ke bona ona tla re ke ya ile di pasta ke ka mo go ba ratang ka ke ye ne ke a masole a go mpa ke le ka tsona e nngwe o bo ntse wa so mo ga ke nna ke mang le ha le ke nna mo ke nna ke mang aka nka le go ke mo kopa ka bo go bobetse ha o ntse o ya kwana le kwana o tshwara kwana le kwana o ntse go go kopa wa ka te ke tabe tsa ikgolo
1: on that Mamedi ke yena o la hletse molaetsa e re ha o le tshena ntate matwakele re tle re fetele ka mane ka maikutlong a mo mamedi go tso ntate makutle le major general matwakele na ka sesotho hothwe le sotho ke mo re hlahileng ke mo re hodileng apa hothwe re ke bone hape ke a kholwa ntate matwakele sontse o utlwa ke mo re holetseng ke mo re hlahetseng mo mamedi o a botsa ntate ka sesotho se hlakileng a go re thuse mongaka
0: ee ntate ke la ka ke ha ile o nna ka mamedi ha ke ya ka ga mane na le kwa ka bitsa go le ke ha ke ka ka ba tlile o itla pe ke ba tsana ba malodi ba ba sotho ba ne ba zamme ho latela puo ya bona ke le ba tlhokomelo ba ga ke mo go hlahetseng ba ke mo go dile ke mo re ba ka ile ha ntle ntle re shotse tena tsa ke buang go ke mo sa ke teng ke mo re go le teng ke tsana tsene ba ke ile malozi ha ga ke di ha tshere ntho mo se mo botlo ba ga ke ya ya o go ya e wedi ha ke go ntse go go re ke ka ba boela ga bana ke ile ile di tse kuwe ha bona bona ga be reng ka ntse di jwalo ka sa ile ke di ke go la ke mo ba ntse ba ka mautu go ke ke re le kiteng ana mo lo fela mangi mono a ka dira sentle e ya tsitsa tsumana
1: o ntate
0: e yema
1: a ntate ke utlwa hantle na hore mo mamedi manano a ka ngana a re retse ho lukisa ho aha e seng ho e ho heletsa me tebelo ke hore mohlomo ntaba tsena ntate di tla lukiswa e re ha o le tsena ge tle ge nke mo mamedi ke a bona ontsa ke na mona 2121 9956 kapa 59956 2121 9956 kapa 59956 ere ke tle ke bapale mona ke dumela hore maikutlwana ana ke ya pele ere re buisana jwalo le ntate matwakele kwano empa he ha ntso le siyo jwalo ere re tle re rekise mo mamedi ge fitise bo ramatheola re tle re tsebe hore re tlotla re tswela pele ka ditaba tsena.
3: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
4: Artificial intelligence.
3: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
3: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100, or send a WhatsApp message to 5958-1733. Or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
3: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
1: Mamadi ntsomametse PC FM jole ka ha ke bontsitse moetu wa rona ke Major General Matela Matuba Kele ke yena ya antse nga hlalosa jwalo taba ena e amanang jwalo le pina ya sechaba le bohlokwa ba yona le gore na pina ya sechaba e tshwanetse e binwe ka tsela efeng me o na le taba tseo a seng a di lokisitse mona tsa bohlokwa haholo le ho fana hore na e be phoso e bileng teng ho yona e bakilwe ke eng haholo re shebile Sesotho. PCFM tumela
5: kgotsontate
1: ke nate mang ho kae?
5: Dr.
1: Mojela
5: ke tsaba se mo tsatsi se re shabola tsale nna ntse ke a khala go tsanya le tsela ke re ha a bua ka mo tsisa mo le gole ke bontse ntse go se ke tsama go la go be tsama tsama tsela ya tsamo go 1868 ka na go no ka pua yona tshe go la na ma le tshe ha ga di ke mana tsa pile ena se tsama yo ke ne re di tabla ya na go ya ne a putsa mo la putsa o tshe le a ba ba mpare re nya re ba ba nya me go bona se le ka dipa peto di le tsa etso empa mo ke leng teng ke dina tsa ba ke tsaba go hlopa ke tapelo fela ntsha o ketela ke ka le itse ri tebe ha o ka ba se ba pina tsa ba ya botswa bona ba di le ba tsala ba ba ya modimo pele ba se tsa tsela go na ke mpo ya modi e ke ga ba se ke ke se mi tsona go no o hlompe iwe ha o mo go le go ya modimo ba aba la dipula le ka pedi o tsone mo khala mo bidi ya tso go di tima na bashana ba tsuke go di mo re sa ntse go ke tla ba petula le go ba la di ga tsa bo di ga tsa tsa ba tso go ka dira ka pina tsa tsala di bona ke be mo mo tsa ile le go go pile tsa thank you sir.
1: Thank you. Ke le bula ho lentate, ke ntate Moruti, la ho le tshwana mamedi, o tlo go tshwagele o na batla a hlahlela ka mogwanyana o bohlokunyana. O itse o ka maloting ka mane la go le jwalo ntate Matuba Kele nna o tlwile na ntate o re
0: ee le a ke sa mo utlwa ka ofela otlwile ka o ntse a thuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: ya lokiswa mona mo honeng ho thwe le ha ba bang ba re le lenyane jwalo jwalo e ya ntate
0: e ne le mudana e ka di o ho kula ba ka ka di di ra ga ba ba le nana le tsana tsana e ba ya di tsana tsana di le di di pele pusha a tsola ga ba mo ne e ya ma
1: o ntate mabiri wa PCF mo tlo go tshwarele hle ka gaso eno e sentle ntate Mathubakile le ena o batlantsa nyamenyamela jwalo la lo jwalo a go renke ke le ke hape ke tle kutlo gona ebe e tla qetela e hlajwa mamedi ntso mametse PCFM re la ho lo jwalo ke tla tla ke sheba maikutlwana hao re bile re tlotla re phethela ditaba tsena le Major General Mathubakile nomoro ke yona eno ya 2121 9956 ka pa 5956 kona moka kena ngwana teng ra utlo rena wena o di bona jwa ni tabatsena ke gola engwe ya bohlokwa ntate Mathubakile ke hore na ha re sheba ditaba tse amanang jwalo le lerato la naga ka bolona go tswa go setšhaba sa bo rona na re ka bona mohlomong jwale go bina pina ena ya setšhaba go boetse gape go etsa batho ba nang le boitsebo ba tsebang gona ba tswa kae ba ya go kae bohlokwa ba yona ge bile re shebile ditaba tsona tsena tsa nalane
0: ntate
1: anke a ukwa ka lo mpotso ha gona ano e re ntla buka go tsomo go tsa nalane
0: e yanda
1: le go bitswang ka gore ke patriotism le gato la naga na re ka bona mohlomong jwa le ha ho ba le thuto di ja mentsona tsena tsa gore batho ba itsebe ka pa bana ba itsebe ho tloa dikolong mane Baba pili pina ena se chaba gona e reng ho bona na re ka bona e kinya tlatsetso e kgolo le ratong la naga ke shebile ditaba tse tsa la mrautse mo jwa le ho bona nang e ka le rato la naga lentse le qepa ka haro se chaba se basotho
0: wa tsama botso eno ntate mabute o no ka nne pa ha ntse ha o ka ipedisa ya ikarabela nne ka le nna tshuto o bani ke bona ba tlameng go aga batho ba ena fela nna mo nka o aga ba nka ke a gola go tseba bana ba ditsang mabutheng ba fetoile go tla ba bona gore ngwana le bukeng pele ngwana fela go sekolo ga ba tshwane ba binapina setšhaba ga ba tshwane ka boitshwao jale se ke sa tsebe gore na go tla ketelela go dumelelanwa gore bana ba yo feta phela masole ka go phela bona nang go ke ba tsebe gore ba tshwane te ba tsebe go itshwara gantle mme ga e le jalo mosebetsi wa mathutega e tlabe le ofeng jalo mosebetsi wa lekala la thuto e tlabe le ofeng gobaneng ke belele kore batho ba fue ba lekala la thuto ke belele kore e se e le bona batsadi ba bana ba gona jale ke belele kore e be bona ba tla ruta bana gore bana ba tle ba etse ditšhaba tse di tlileng e nngwe e ka nnang ya e fiwang e bonolo fela go ka nna tho ona mathutega ao a tlhae bokempeng ke ba tsena ho ha ke re jwale re jwa bebele mo ho re le di ha ba ba ho no tshile le tsai mo kodi e ke le tsena ona mo kodi mane ke le tsebe hore le te ga se ha ke te mo ke ma ikutlwa ka ho ka ke re ho ipiwa jwalo ya be se ke ho thutse ke ma tshwele he ya ho pela mo ke re ne ke na ke ntse ka so ka ba ne le ye ka le na
1: onda
0: e yanda
1: khotsa ntate makutle ho bina ha o tshwane le ho bua me ho ya ka maikutlo aka pina eno ine paetse ka tsela eo e leng ka teng le pina tsa segoa ho na le mo e o ka reng ha di etse sense ho latela puo ho latela puo fela pineng ho ne paetse ke maikutlo a momamedi yena o re a tshikant ho latela fela pina utlwa e ka mona ke taba gobane bjale go a binwa
0: ke
1: maikutlo a gae
0: check-e maikutlo a momamedi kebegare o fotsitse fela gannete ga e se ele gannete puo yona ga ya nepagala gagolo ga ntse re na le monyetla wa o e lokisa jalo ka momamedi e mongwe a ile a bolela wa tseba ga o ne o sena monyetla o nna ne nka opa ka dumelong ya le ena e seng ke mo re tlaile
1: mo ga sa ile
0: nga a mo ga sa ile
1: onda mo sotho o re molao o tloha ntlogolo ho ya ntlwane mo hlomong ho thopotetsa pina ya sechaba dikolo ho ka ha ha le rato la botshaba ho batsha ka ha maele a re e o tlollwa e sa le metsi ke ntate le tshwara ka qwadi ndati kutlwa ka wa o tlatsetsa
0: e ya ndati ke wa ntatsetsa nda
1: o ndati e re ke tle kutlwa hape mai kutlo a mo mamedi pina ena ya sechaba ndati makutle morao tsena ha isa na moelelo go bane e binwa ka tse seng di se a se ba ha le mohlala khotso ha isale yo bogopo bo na hengena bo le be hlantse dinthotso hle tse o pina yeo e binwang ke batho ba senang khotso e tla hlophiswa ke bomang ntate matwakele ha ho sena khotso tse me matela
0: okay
1: ya ntate
0: ah me matela a mbuki tshi go kana go bana ngwa go nna go bana ni ina ere modimo a go boloke le tsho e o fetse ding ga le matshwe e le ngore ke rapela go bana ba tlo ba tsoka go tso bao le ba bang eh ba tle ba khutse le tsheng ya bona go go tso ba ne ha le ga ga ina le le le lo ke a bina le ndwa le a bina ya makgwa ka po ya machina ah bi nenyo na eno ke rapela le dipelo tsa batho go se bolo eh
1: Ntate matobakele ge le buile ha holo ntate ho buisana le wena empa ke hlokomela hore jwale ka ha re se re o memmetsena ge tla tsola pele ntate ge le bana ba ho thwinke dingodi ge tle re tebe re go ba bang hape mohlomong ba o re reng jwale ke batho ba batlang ba ithutetse taba tsena tsa history ka botebo ge ne re utlwa gona bona maikutlo a bona ke a feng sekolo se solo sa setšhaba le sona re ne re utlwa gona se bona ditaba tsena ka tsela e feng ntate ge le buile haholo ho hlake gore ntate matobakele ge mo mema tsena ebile motho a moholo setšhabeng ebile a ile a ba ka gare go sesole sa lesotho mme ke utlwisitswe ke gore motho a moholo a kalo a ka hlalosa ditaba tsena mosotho ke a tseba gore go na le potso e hlaileng mona mme ntate matobakele o ile a itlhalosa gobane jwale tšhe go ne o thwe ke hlalose gore na ntate matobakele ke mang na gobaneng ke memme ena gore a tlo manolola ditaba tsena tse amanang le pina ya setšhaba mme o santse o utlwatlhe mosotho e motle na taba e tlhoka e toloke kapa e toloke gore na gobaneng re memme ntate matobakele e le major general matobakele empae ntate matobakele ke lebuile gagolotlhe ntate e ba le mafelo a beke ya monate
0: yale bwanda de nexa na go etla mo na tshele go bua ka ena le story ba ne ba le nalane eh e tla nna o re pina na e tla pele go bua ona o rena hantle re bo mang go go go ba ne re tla nna o dina le ba
1: ke le bula ha holo ntate
0: ntate
1: mamedi wa PCFM re fella mona ke le bo he maikutlo a hao le tsetso ya hao ge a bone maikutlo a leqepheng la rona la PCFM ka nete re lebuile gagolo o nne o etse jalo le wena potso eno ya hao e bohlokwa gagolo mosotho e motle ba le momamedi bo monate ba manane wa tlang go hlahlama kosie jwale matsong a funky l ke funky friday ke a leboa ka kapa momamedi wa PCFM re gao le tshena fela re tle re tswe ka kwano funky l wa latela e ba re momamedi bo monate tle ke mafelo a beke funky friday my dj hi be hotso
6: tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya re le sealemoya sa PCFM re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme o tlhompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaisense tsa rona tsa gaso tse dingwe tsa dipeelo tsena ke tse e latelang go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore go fana ka matlhakore ka o fela tabeng ya botlhokwa go tlhokomela gore mang kapa mang ga go boso le o sengwa lebitso mananeong a rona go gasa mananeo a sa kgothaleletseng kapa o tlhotlheletsa meruso le go sireletsa bana ka go gasa mananeo ka puo e tlhokileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe ga e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fitlheleng tharololo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso le gotlana la ditharololo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel ofisi ya lekgotla lena e fumaneya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang go ngolla kapa ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharololo ya dikabang tsa gaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
7: Kala 27 Lwetse 2026 PCSM le dingwe tsa nkgono go di bo tshabela le maseru Du mamela pitiki etla tshwarela St. Paul Primary Botabuthe. Ho tloha

ke le ba fankel mo medio wa PC ke o dumedisa le kala la timo ka ne tswedi jo le phepo ene ba hetseng le re me hato ya karabelo ya maemo a le godimo a lebeletsweng go bakelletswa ke El Nino e hatetse pele metla rolwa ka megahlelo ya meraro ya tlhaiso ya dijo phepo le diphoofolo ya tshwereng molepo e le mongwedi e mogolo wa lekala Thabo Segonyana o re lekala le beeletse ka thoko tšhelete e kalo ka dimilione tse 220 tsa maluti bakeng sa maemo ana a bile a bontsha gore komello e tlang e ka nna ya e ba magareng kapa ya feta dikgakanyo tse ntsweng o beetse a bontsha gore karolo nngwe ya tšhelete ena e tla sebedisetswa go rekela dihwai dipeo tse tla mamelela komello go sa le jalo ofisiri ya meralo le tlhatlhobo ya maano lekaleng Mpho Kabelo o itse lekala le boetse le rerile go tshwarela diofisiri tsa temo thupelo ya mehato ya karabelo ya komello le gore thibelo ya mafu a diphoofolo ka ditlhatlhobo le bodisa ba mafu e tla ba karolo ya mehato e tla kengwa tshebetsong go feta mona lekala la temo le boetse le tla ntšhafatsa le go aga dibaka tsa polokelo ya metsi a nwesetsang maseru mogalesuku mafeteng le thabatseka ebe kapang ebe go tsietsa tlhaiso le anetsa dithusa temo tse ka mamelang maemo ao a komello. Mokgatlo wa World Vision Lesotho ka kopanelo le mmuso boemedi ba America Lesotho le balekane ba ditaba tsa bophelo ba tla kopana go tla bopa leano le tlo tataisa karolo e bapalwang ke boemedi ba setšhaba bosebeletseng ba bophelo. Kopano ena ya ka labobedi le tlang e tla kopanya kapa e tla kopanya boemedi ba mmuso wa Lesotho, boemedi ba America, mekgatlo ya setšhaba le ya dikereke e ka sitana le balekane ntlafatsong. Go bua kopano ena ke o tla dumelelana ka leano le tlo matlafatsa karolo le boikarabelo ba dikereke le boemedi ba setšhaba ditshebeletsong tsa bophelo go pharalla le Lesotho. Mogatlo go tlisetsang ba tshwaruwa ba mehleng setšhabeng o letsholong la go utlwa maikutlo a banna mabapi go seo e ka bang sesosa sa tlhekefetso ya bong le gore na e ka thibelwa jwang le pele e tsagala. Letsholo lena le qadileng ka mantaha kolo mafeteng le lebeletse go anela ditereke tsotlhe metseng e tlwailweng go fitlhela mogatlo o fitlhela pegelo ya ona. Moele wa mogatlo ona monggadi Gwele Thinyane o itse ka letsholo lena mogatlo o ipegetse go utlwisisa mabaka o ka ona ba bang ba banna ba tlhekefetsang go ena le go rarolola dikgotlhano ka dipuisano e ba matlhatsipa e ka ba balekane. O boetse a re mogatlo o qadile letsholo ka lebaka la ditlaleo tse ntseng di eketsega tsa tlhekefetso ya bong ka gare go naga. Mogatlo o re gang go ba o phethele letsholo lena diphuputso tsa lona di tla tekelwa mmuso go thusa go tlatsetsa mehatong ya thibelo ya tlhekefetso ya bong kwano Lesotho. Go tseding diagente tsa ditokelo tsa botho Afrika Borwa di phatlalatsa morero wa go tla hlahlela nyewe le bitsong la mahlatsipa a dipolao tsa Sharpeville ka 1960. Morerong ona o phatlaladitswe maobane gona Sharpeville diagente ditse di tlilo kopa magotla go hlakola molao o ileng wa kengwa tshebetsong ke puso ya gatello ya batho ba batsho ka 1961. Molao ona o ne o thibela ba phunyohileng polao tseo lebeng ka bafu go nka dikgato tsa molao kgatlhanong le dipolao tseo. Go sa le jalo malapa a mahlatsipa le ba ileng ba phunyoga ba ipiletsa go mmuso wa Aforika Borwa go kenya tshebetsong dikgothaletso tsa komiti ya poelano le o netefatsa gore ba fua matshediso. Agente ya balli Shanay Tracy o re dikgwedi ka morago go dipolao tsa Sharpeville tsa 1960 go ile go ba le dinyewe tsa kopo tsa matshediso empa molao o ileng wa phatlalatswa ka nako e o ile wa thibela seo. Tracy o re dinyewe tse neng di kentswe ka nako eo di iletsang kwa di sena motheo. Ka la 21 Tlhakubele 1960 batho ba 69 ba ile ba bolawa ha ba bang ba 180 ba ile ba tswa dikotsi nakong eo sepolesa sa ka nako eo se thunyang ba ipelaetse mogantong o tlalegwang e ne e le wa kgotso.
ha re diphetela mohobi wa Nigeria e bile le moruhi ya ka sehlohong kwa Afrika Aliko Dangote u bile kopanong le mo president wa Botswana Duma Boko ha ra tseding ho buisana ka monyetla wa tshebedisano dipakeng tsa mmuso le company ya hae na go nya dipuisano tsena mo president Boko o itse hore moruo wa yona o hola le ho feta le fapha le ikemetseng la Afrika le lokela ho fuwa monyetla wa ho kenella mafapheng a ntlafatsang tlhahiso a bile a matlafatsa le setšhaba o itse moruo wa Afrika o lokela go jarwa ke maAfrika ka bona le gore seo dinaga di lokelang go seetsa ke o sebetsana le go fokotsa go itshetlea ka tsona kapa go itshetlea ka dinaga tse ding go reka thepa yeo a reng e ka tlhaiswa kwano Afrika ga phethela Boko o itse dikhamphane tse kang ya Dangote di ka sebediswa go tsheetsa merero e megolo e ka tswelang dinaga tsa Afrika molemo gagolo godisong ya moruo a etsa motlhala ka e seng e le teng Ethiopia, Congo, Brazil le Kenya. Ditaba tsena di felela mona tsa Sengesemane di a latela metsotsong e 25 ka morago gora ena ya pele.

Kele ba mabumza mo ma medi idumela. Le kalala tikolo ho le meruli ipiletsa ho ba etapele di hwai le setshaba ho itukisetsa maemo a komello ya El Nino e lebeletsweng di kgweding tsetlang. Letona Thabo Mofosi le re dikarolo tse ngata tsa naha di hakangwa ha di tlilo ba le pula e fokolang empa pula e ngata e lebeletswe dipakeng tsa Pherekgong le Tlhakubela selemong se tlang. O itse ho bile ho na le monyetla wa dipula tse matla le difefo tse ka senyang dijalo le thepa. Letona Mofosi le boetse le re ho lebeletswe motjheso o mongata ho pharalla le naha haholo ka mabalane. O phetetse ka ho ipiletsa ho Basotho ho baballa metsi le ho itlhokomela. Lekgotla la baoki Lesotho LNC le tshwaya dilemo tse 60 le tsamaisa lefapha la baoki ka hara naha. Mongodisi wa LNC Flavia Moetsana o itse lekgotla lena leo e sale le netefatsa hore baoki le bapepisi ba sebetsa ba ipapisitse le melao e ba tsamaisang le thehilwe ka 1966. Mosebetsi wa ho tshwaya dilemo tsena tse 60 o tla ba ka la 13 Pudungwana selemong sena. Moetsana o itse mohuo wa ketekelo ena o tsepamisitse maikutlo hodima ho keteka dikatleho tsa ho netefatsa bosebeletsi bo tswileng matsoho ho bo behang setjhaba sa Basotho pele. E ntse e le ho keteka LNC e boetse e tla fana ka ditshebeletso tsa bophelo mahala diterekeng tse kgethilweng e be e tshware tlhodisano ya lebelo bakeng sa baoki, baithuti, balekane le setjhaba. Ho sa le jwalo, mokete ona o tla nakong eo ba bang ba baoki le basebeletsi ba lefapha la bophelo ba ntseng ba hlaha ka pela komiti ya lusitseng ditjhelete tsa setjhaba PC ba qoswa hara tse ding ka ho sebeletsa setjhaba ka mangolo a bokunyata ka tsana le ho se ikobele melao ya tshebetso ha ba bang. Ho tsamatshaba, motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgetho Afrika Borwa Thoko Didiza o hanane le kopo ya mkhondo wa sizwe ya hore modula setulo wa komiti e shebaneng le tlaleho ya nyewe ya mopresidente Cyril Ramaphosa Phalaphala Makhashule Gana atloswe. MKE e ne e ile ya kopa Didiza ho hlahlobisisa le ho behella ka thoko ho kgethwa ha Gana ka le reng seo setheo la seriti sa komiti. Sena se boetse se tla ka mora hore komiti eo e hanane le tlhahiso ya yona ya hore Advocate Thandazani Matonsela e be e mong wa batsamaisi ba bopaki ba yona komiti eo. Ho sa le jwalo, paramente re ho thongwa ha Gana ho entswe ka ponaletso ho bile ho latelwa methati ena pahetseng le hore motsamaisi wa dipuisano ha a na matla a ho fetola qeto ya komiti. Ho feta mona, agente ya yona MK Advocate Dalimpofu o itse lekgotla le phahameng la Western Cape ha le a lokela ho dumella moporesidente Cyril Ramaphosa ho baleha ho arabela ditaba tse mo amang. Mpofu o emetse MK mohatong wa ho hanana le kopo ya Ramaphosa ya hore tlaleho ya nyewe ya hae ya Phalaphala e hlahlobisiswe. Tlaleho ena e ne e fumane hore Ramaphosa o na le nyewe e a lokelang ho e arabela mabapi le tlaleho e ka pela yona komiti ena. Ho sa le jwalo, lekgotla le phahameng la Western Cape le tshwere kahlolo kopong ya Ramaphosa ya hore tshebetso ya komiti e shebaneng le tlaleho ya nyewe ya hae ya Phalaphala e emiswe. Ho se ding baahi le ba bang beng ka mahlatsipa a motse wa Dekara ka leboya bophirima ho Nigeria ba re mmuso ha o so etse letho ka ho ketelwa ha ba malapa a bona. Dibekeng tse pedi tse fetileng, boradithunya ba ile ba hlasela motse wa Dekara ba nto kwetela karolo e nngwe ya setjhaba ha ba bang ba bolailwe karolong kapa tlhaselong ya moraorao le ho kwetela ha batho. Tlhaselo ena ya la 10
ama beri a metso e medi kgweding e fetileng e toropong ya Niger e ne e le e nngwe ya tse golo ka go fetisisa dilemong tsa morago jena, e leng se bontshang bothata ba tshireletso nakong ena eo naga e itukisetsang go leba dikgethong isao. Baagi ba re ditlhaselo tsena di bakile go kwala ga dikolo le mmaraka ya thekiso le gore batho ba bang ba magolo a tsheletseng boholo ba bona e leng bana le basadi le maqheku ba kwetetswe dikara le metseng e meng ya Kitanzana le Sabon Gida gona tlhaselong eo. Ba boetse ba re batho ba bang ba masome a mane ba bolailwe. Re phetela ka tsa boemo ba legodimo ba osane. Le godimo le ka lebelelwa gore le kwa gele ka go kgathadiwa ka go be magareng go isa go futhumala empa go phola dibakeng tse ding ka maloting. Go na le monyetla wa diperesente tsa mašwamararo wa pula mo na le mane e ka gamang le diaduma ga morago. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga le boya bophirima, mme o ka ba maatla ka dinako tse ding. Momamedi ditšaba tse phetelang letsatsi di felela mona. Mamela ditlhoo tsa ditšaba go sane ka gore ya lesome.